0: atarata baturi wanra iruka yendano katia nsuru nubaita sinsuwa kuatia miru visibukuru miwaika sunsuwa laki sabosia bebe iwa son ya irugia bebe iwa son duiro kainsa wankumebro insa wakuru sa tabura nyanka nyankuru miwaika sunsuwa laki sabosia bi bagi sombuti nisi wa wasiku none saka magusono yenduki biba wadugo turu diawa saka magusono kalafia na biba wati na wabungparo saka magusono durunko mea gisom buti ni biba wanuku dogo so saka magusono nuku dogo swisi bi gisom buti basi wa bago soma doro kako saku kama magusono bunyore biba kiyadon doro kaswen saku kama magusono yaburu kusia mea bi bago yaburu dada saku makana wabimbiragia diwabu kadorbo bikurubu nosina yibawri pro kaso soma yibawri pro mo guson non yekusia to pa daka ikpino to kwetan ka wang pa waro to kweto ka nomo do mena sakana wabiko mbwado bumbawri pro mwasi alasa mwra jemi sisi ka josef daopio bewa wang ikisiba mbiragia saka bogo soma suwa mo soma yisa suwa wamiko nisaka edo wasi mwakuru mbono mo bibonto mwiro kurando
1: gana mbega siyo
0: yao
1: mbega siyo
0: yao
1: mbega Badoma.
0: Oh.
1: To go some home me.
0: Ami.
1: So my have me go home with me.
0: Ami.
1: Be have a quo be have a qua meba swagari.
0: Oh.
1: Who have a swag can buka venti be one hooka swada.
0: Ami.
1: I was swada yang yana gingri.
0: Ami. Nicodem. Rando.
2: Alafia.
0: Oh.
2: Rando.
0: Anabote.
2: Alafia.
0: And a hey, you know.
2: Ta yina pado.
0: Ta ya.
2: Nama yang we here.
0: Yago hosere. Gima sa so ma so kon bi wonton wuro so he do ha so ra ki duro go wa mbo ado duro wi o he gato go kwa
1: to
0: ya undan kura obi umo bibe ban wa mi bibe nturo wa e do to hota mbo ado ban te ta wa lo tro jira to e ba wi biro dede ya bibe nturo si o do to te biro da yu da wi tora to o wi mera mera mi o ha yone we bigia one baba one to one ahega to okwa one anye ti ga ta awon aba yure mi to bi bon ti ro yo testimony
1: ba ba baba eko
0: eh
1: a bega ni sari o mo mo to go ti gba sari fa
0: eh to
1: bi baba bi baba ti
0: ba eko
1: bi baba ti ba su fa eko
0: ya yo re ahe gan tete yuro we win ba bi ke ho one ba he be tete yuro atu win bon tete bi won to wero awon a ba ya iro to mo ga ko do yi bere to me ba no hene ba we ka bi wi ba no hene to te
1: ba man we no hene bi win won won sai ra ya ya hi ha mi ga won do to go baro won giro awa a kahubune doto wota siwa miakan kahuna nego amari o moñeno ye meigo gar yen logo yen gari ade bigawo be wintire yerwa ma awane wa idimo iba pro
0: yo to wono bad la ye
1: umara mi
0: oh aye ya gihonda ba masiana
1: kademe yo we moving ninwa ho moving girim mum being girim
0: na we na biye
1: eh ya we na go ma bo bigia go agora bigia
0: eh
1: na we ti u biga bo na we ti u sen na we ti o ki we mba agbi atama we we ama so aye o e mo
0: eh
1: yere yan yan di ne wa ho o bi u u sen no ya ya wa
0: ya wa niko ano afaye no
2: na faye no
0: to be wa e gemo
2: bai gemo ba bai gemo amera bi o usteni aben bagbe ye ben ba mo bawo gabe nera
0: o mi ami
2: kan to awe bigia o den ba ba gun ye yero wa ba un ga go ye bai mo birabe mo
0: eh o aru ye ga no ha se ta nda ki to dura to ba ma yero wa mi no ha se o ga ko ma dura o wo yin ho wa re ye yi ni mo wa re ye yi ni mo we an pa anto yin ba we boro wa o abara kon ri ho
2: bagan kiwo ko mu hum ba man bari ye yerwa ka ko no hira se ro ga gunde domi ye yera ho gogo wa mi bin bai o go we ga panya ye so ka ko no hira se re ga gunde ya
0: im
2: kam mo
0: ta ya mama won bin no bi ya ye ha titi ba yu twin born titi ba yu de mi I te yuru are yi ya mi
1: aga de wa gira akmi gira gira o
3: saga e ba baro
0: eh o
1: ba ki gira me
0: o tro dia
3: de so de man ba ka ru mani mo
0: eh
3: mo saga tura
0: eh
3: ka wi sa tela si u tri te yure
0: aha
3: ba ka bibe
0: eh
3: wo ka be karana si
0: banga ye wae uya ye ge mo
3: ya uya awi armani mo kan te ma uya awi te mo o ka hum mara sa se wa hade ma da min di uya ma me hum bonu kwa win ti te yo wa mo no ma duke na ta ma bengo ku ngai ga mo uya bo ko mi gumi
0: aha
3: gina ye ya sa ye ya sa di mo ba we ko ba ba mo bo ko ti la si
0: we le ho gina ye kwa
3: o ma ka armani mo ma saga tura ye mi trete ka te ku ai
0: aha
3: akuka wa
0: ha bi we bi ba na ba kon ge ho de no bi ya he yuru a mi nwe na ba bi sana de nwe na bi so ma a ge ne yuru na yi
1: ni ba mi ba ga bi ya mi me
3: ka ga wi sana ke ka ga wi mi mo em tu no ba ro
0: eh
3: se buru go a nye eh mi a na wi bi ke mo mbe nwa ma ni e bonu kwa
0: o ye ti te ko ni
3: to
0: ba na ye una kugogo to wa yo ho
3: e ka so so bo ko wa me bo ko du wa
0: ama ri ya ya onye ma ka wele ola ai ku
3: ya yo ko pe ye da yo ko za mi ni kan wi to no mara so ko do u ye go so wa mi
0: eh
3: kan kun sa wi bi ben go ko wi wi wa adu ya ye lu he mo ba ran so ba ba hen da ka mo bi wi la ka mo wi ya ba ga e pro so mo to ka de ma ko wi so ko wa mi ti o gaya ba kwa nanye ba si ana sari tire teni una te yeru ya mino
0: ya wa mena sasira to me bisu nanjere o ya kwa he me
1: ma ma jogo ma kibule ba ba giro ba ba ba me unya wa giro ko ba da da ni ma akira ni
0: wa
1: ku ya sera ba da da
0: ya wa giba una kure nge mesun to ne ne mi ne wa ho ne na wa ba bi wi una mo no e mo bi mi wi wa wa mi wi yego yego wi yero de wi amo to yede ba gu wa he no ne ni unna ye bad na sero kwa to bagura wi ya no mi ya ga dia go ga dia bi ge me na sese ato mi bi si wo ge ma ya de wa nwe bi mo to ma de gantura atete yuri anji de bi ye sa ga ge no ye nwe ne soko to anye me so nwe bi be so nwa na wi ya ni mo wi ge ya ni mo nwe ne ya yemie yo yoroda ama nwe ne bu ne nwe bi nwe ga re da ande mo bi ge mo a mo a heti de yuru o bi
3: he ko saka yo de baro
0: we be ko de ti o baro
1: be ma re bo mi a
0: eh
1: bo ge wa be yen daro ko ma ngbi ba be bi be tu be ya wo ya be ba mo bo be wan ne wura yidi mo wan ne wura yidi mo wan ne wura ye di o yen di wo hu and ba da lo tro mi hi ki o gina win wuli wo no pa hi bi ga on te de yiro
0: ya wa
1: ye bi ya mo won o bi
0: wo won sa wa gina do ha sa re ki figo

0: Yawa sasa la to me bisu sago gina no se afage so ga sage se anansa
1: FM no sina yera tombo ke o sohi yera ma tombo wo no se ye so na ye ngarika
2: gison brute ni faye so ga sanki yewe drogu wa o feri mu yira gmeno na o feri kwara u menimu maguso ma wi sina no kwa wi wi feri mu migum o bono wiwa yo gbono wiwa ba o ba police ba suka buna fuku fuku gbono wi se pe bunu mwa ba police ba ti ma ba de ma gbono wiwe o so ni yuro ri girigiri iba no moya bin tro ne so ni ayuro mi wetro mara duga ka ti ni so bisina ka dona ira gbono ne un akin ko wa wa ba police ne are ko hu wa me ga ka ti so ni so bisina wetro drowi yo da o so ni ko de ni yo mi gun ka so ni sanu mi ato bi ba biro kala ni ba ko kaso babia wi win feri mo ne ah ba police ya de ba ga win so ndora menna uko me win so nko ka yare man ma me se o so ni ngo ikwasia mi so ra ba police we ka wi feri mo bagena ba no sine ira bu tin sabiki am tombe wora gembo
0: da ya wa higa ho so tombe wi wi si genkere to ko isagwa si ha na da ba ro ga ka pa nu ba pa se ko be pin a okia be bi ra du me kisi pe so sanda facebook pia whatsapp pia so ndi quick pe mi indu mama on certain de sanka de ti nagire yo pe hun so tombe wi wi si genkere

0: Pero si vos promí va a caer su suerte que esa voz se da para ni samo ninguna vez. Ya, bueno, me cae mero o da buen vida guía o da o mi compoca, buquén na sin aparo. Bueno, si en guía son su buen ganin, suero un soro, me son ya sin sinamo, que en da para no, miro viso. Y en biro al suá, fombure, en vida guía, sago, curabe con behenso, no son da para mueseba, magia, aguas y gun, que un ocra no que tian saga. Usero kwa undema wim kankra so ya o kin o don doke mi kon sari doke to miya kura ya da ya gawe mwa yenti kwe no dabar ni so bilente nugu ndabar ba mbiragia gane nikin gane mbiragia bilente mba miro ya kin kwa siru doke barente bilente mba miro ya yugwe na yeso dudu kano ya yugwe na yeso agbi ye yenti kwe no dabar ni so dabar ni nwa gisombo tine ni inga kwa kena amiru bisyo Saure sabe boss ya la samra jemi sisi ka Joseph Daubia biaba ikisaba non doke kwe kane no no dabal ko gbe kiro we beren e we gbengbege merure o kion bi kon gya o da boyo to gba o pen o ka yinsa sinaparon tombo ka bu gena o no si an gimesun soro doro kanu buen garin sero soro doro kanu gimesun nusimo yinsa gobindu si abun biragia yinsa tombo pasi na biragia mesun ba yekru ya simo yo do ka bu tusia bio jobo agya wisu mona yasia
1: bengbaga meru ka win bon yurise kamase gamansel dansma bakura buen sinaparo buka sina kparun to munosia me soro ya sisnamo buengani so asogi so giringia sa so batromi ibanu sina bakpa wi lafia musa gbogbo meru ya u gesa mo be nosia mo mbaka soro ko sinamo bae proga no me gani yoga sisna so gengia
2: azuma ko dominikum so go paran to radio ba bira giandi yesa kme ha kwa yesa kisuko ba hogeri mi behano dismani nuka geru nekpro behanye bara gose gianuko sabe ni sabaso aso mahabe tien mo ya pro sobe son sabe no maki gani en soro so maha tike ba kosi ya pago ka ba hay gbek bagate yin siru sai wida mi ekipe ya da me o mo windo maro ba o won o ba na wi se da won de mi e ha yen damira son te ho e ho ko pro ya ha pasa pasa ya ngun no mi aga mo don ye so na bugo na wi se da won ye mi bi ba go kin bugo yin won go ipiga be mi an ye ko ma pin bu won ma tieni ha mwese ya mikumi sayin numero telefonu ba mwa mwa mbogo na goye mwese ya na tiba turwa goye dumo pigo pigo
1: ye mbiruso bebe baha merezo nkobu kama se gbengwege komini nsawaraba be tiba sonumo goye dusi ya mbira gya
2: sabe hea meri migun hai nyangwa uwa sana sa kiwa gani ye yinsiru ya ino wani hai behe mindi ya tura behe nti ya ba wene huga ture wa ya don meka nen konsaebe kuro mahati burina me baakuro go wewe behem baakuro waru ndam yagane hati burea wa behem konsebe damino ba mwe bato nako ya sa behem gbe go mbira gya bi wa somo pulita do koton be ba me waka gere na habe tiye mba mwesia ten behem egnum gete go go be ba wa wa ugu wo be tiye na hogo ko gi hoga sia ba hun be ti mwesia
1: sa so ma un wi gbo gbe meru u tombe no sia me ko dani no gya ba ga behem ne tem bukrabu gina
2: kotonu e hadomi we miniso we la de mangai ba ngunane ha we tiero yoro ame sakin huga we ni na gari en saso prefenti ura hun bira na ibete hasu mi go sa en tiero yoro ame hun be be ba wa so gona ya wa so to su ba wa so merin son ku ba wa so konsei ba wa me hun hade ko amire ma sa en tiero we mo se ayu ginte na mo una yi ha ko amire daga e bura una su dando be o ka we no bangu gihoge yega kuruku kwa kawin down we go so aka hume kahagu aga honi go hanuma yego kwen hum dira sorry yeso do yi minigun ya kuruku kwa don we dede men hum we no no mwe kwa
1: sa so basi na kwa gibu gai no siya nugu dobu yewa tu siya deme we ura ga boy sinonyi siru gaiko ugele mo mini
3: siyoro ha mo hokoko do mi tonte awa yu endo maga kwen wako gamut kwa ara nugi doria gehon sanoma e momini sunai buhiru ware hu mayi suku be kana gusuno be hakuru danke sanoma su eko de me kabwine ben bayo poron sin yiru gusuno e durahia sakana mo kabwa suno ngona mbarga mi duwa kuro yai yega ha waru suhiru pagunga nin koko nguga kan na ben nomadu pagu barga ko sanu yeni sunye mba hugo gireho domi wawe gia ana ti dada we pana pa ti doku aton ti akuro fun onu giga doria ka ha de akuro fu o mi akuro po in so gusun hun barka doria kusun be pin hia kusun be akuro pin hia gari hu eko ningun do dagundo jumare bo hun ku akuro gun ha muara gosun gona yin barka sun mi ha do akuro sun na yari
1: gete so ma wi gama sewdal sma gunu gani bio nugu dobu yaw tu sia mo gamen to munoko
4: nugu doba gaman san demi yihana su sinakparo gibu tusia wallahi meka be nugu dore yira dira nti kama ma nugu dore yeni kuro ya son hima gani soru yeni ka ha wa soru ye ba mo ka lagare ka ye bawe kuro umamara maga bawe kuro wa demi bahem bahem buhigo ne okwa ugana usinakpa gibu tusia mi ka son hima sakin ya bawe kuro unye meka ko hina mo pa ma doke ma kawi wa wa pa meko ka no ma doke winti pa gani gwa mwana gi hoge ni ha so mo ma behra baga don sira gi ho na ki un ba we poro kana wa de me hon gani ye so ru ga ko hina mo mi ko gu de bu ye tusia ba we poro u de un no ma doke meko ko ka nwera ko gu de bu gani ye so ru ko pa wi no ma ga gun wa so
1: Iria sosime gizogem yugo nene yaria kadime baki bae kun numa ya mwaiso
0: sasira biyo jobo hanga ko kai se oda ba ko te yibente ro pa oda nyina mbira gya ansoa be ke be wonge go ga wura ko kai tansaga be a ba gya be ngra sai ba sugmo de ate be yura turo be ko mbiso ton ko ba sangi wataka no ba yiro wi be hem somo abdu kade bangusmanu wi asun yenda bar mosema
5: Giso atene batule wonu la iroko yenda no katia suru na beta se so aku yaba ben garasa ba monte ate deta ate ya ha ben lise technique agricole mi anye kwa ya ha ge ba kin takahin iga pe ka university mi da yaba ye yira toro wa ye ko ba no ba iroko ponya so bara ben dino bi ka mi ben treni ba ni mera ba ona ne ba ni yora ba ka ne mera mera ke ba ne abo me ba ka mo isa jack di mera mi ma ko ba no ba ita so ba ben yira ba toro wa ba ha beto won won so ba iroko katombu wera guru ka ita miso maton kroba sa wata ka no ba yoro beba yela emo ka ba no ba teso ben yela emo ba tora bo kwe mi ge ko ba no ba giso sia ka sintiru be yiba mo pratiki ya bo ko sa ba yiro sa bo ma da ba sia banana ba wa ben so yiro me nwe ni bo ka kuku bo ka he be ogo bo ma ben bira bo ka be so si me bo ka so ma e ko si na ya ba kwa sintiru ba tora suru yi sa wa mi ni ye so o ga ita je di o me sa me pa bo ben yiba mo so terans bo ye ko be yiri yiro sa ben ti be ba ra gai kunaga swe bo meri bune a yiri ya soa soa zuto mudera sia me homba ka eko me nwene bu eko sina basia kana kura soro migia bembe ba mo ben jiri ba ha ben buguro sa me pa o meri me ba ka gira me ba ka eko sina me ba ne bu ka eko mi pro ya ndire sa ba be mbueke ya ma sa be de ki gibo ba ma na mi gara sa bu ka wa bu ye tore major o na mi ba go na ne o yungwe sin do no mo ka hege de o gona ba be bu na sina sero ngai so isoko be kana ya ben gara sa bu eko ni mundo dan Now Ben one name wahai you kanko, Baba and Guma do give me yeti, you go kanko. Ben give it bangus one abukade. We are better by Morisame, Sai Nandi.
0: Ya wa sisa sira sa mendi si wa sa gudo bun yiru gya to migwa ma gya e ba ko kai kwa ma baga ben wu son wa bi kon wi behegi ba so gmon sha bi ko bi nu sa ma wi ba so gmon ga is no gya ma so in da bar mo se ma sasira guys no haga ko kai sago ma yi bentiro pa hura ma fomburi o fomburi sina den ten sora beko mia gya hawasi gonge won okwa no kati ansaga o sero kwa nde ma win kan kraso kin don doge wa o shai doge mia na da ka kwa wi awyo wi ba han so ma so ma ma sule ba so won si ma se wi aso nda bar mo sema
6: kesira ta kwa me ne fomburi o nde ma awasi bi uki okuwa me umo ogano okatia gizoge nkio iba kuwa mini mia umanga wi BPC wa wia kura ya muame fomburi ya atene yini batule suru naba itase yini sonu waguru yengyoga mwana se kusinala wimpota wa ubeki ushaji komini yo uyem shaji wa gesuwa uduge miba ansuguma prizi miba gire buka pota wa shaji komi yo de gira mo ude noge gira mo wimpota wa soo yuka shaji da ya duyi na mo ya duyi na mo wimpota wa soo ya duyi na mo nde ma ushaji wa gire gira gira no ya duyi na pota wa soo mi yo ngoge no tare tare yuka ben kana yuka duyi mpota wa soo wye nongira bu mia kura ya wi muamini uindo nuka ikaka wankara mia kura ya wi muamini mia kura ya wi mua wingu wami upota wa shaja we nongire baka dima ugu bagfambure ndirege suga dege usia suga seya komisee suga kafambure ndoktore sanu banaba mera mera bawa gima o kura ya wi mua bale we mobu buwewe nton suo budabu sige ide gen su lagari koto kabahem kurang gai wo kurang de nibu soa hude ho lagari kmeyasi ya to nende begi suye mwaman sule uba suye mwaman simas sa fwamure ndi radio non sina
0: ta yawa iwa mesun yesia miabe komere besiwo mena onwere su daka ikpiansi a gengeng mesun we behan somo o girwa bakula ka donge kotero sago daba kote yi bentero pa suma wurama yesa de kra mbira gya to bengbagem banote ho ye bagate mi ko gi hoge so to banan baga ye ko tude bi ko de banote ho wonu no bon saga nianu bengbagem banote ho yete gwasa bo pen banna ka bem balon teho to yensa wirume megombo wana sobo mwe to aheso amiko mbano teho wuni so gbangwe mbano teho wuru ta mwa bemia sinande mbano teho wuru boa yenti yema mwa beko so aheso sakia so gbangwe mi gbangwe mbano teho wuru wiro gebo so so heso ga no de tia so ben so ro yade mwa wi na zeba kora ngasa mbano teho wute gwe biro uya sa so hi ibisarakyo
7: sezo pawe kawe yenyere hamu amera bironso hanu sinomu kipwe baguko wendangi soge yiraba behen wumbibu uben promosyon bese wumbibu ube toyara jema gina kwe kipwe kataka kwa itase amera kasuhideme juwa ba wambi banyeru mofiu kalida vakansi ba organize mwaminigu kadima kuku hundira plasi nunu kome kome huwa huni kori kori domi amera gihoge hama amu tesiku wiki bikiafse usu para radio wiko bikiafse ojwe wye winyeru nare ha unatereo ayemera hayukwame katamu domi juwa be bimbe bana bengamu igume yuwa ayuru kasua igume diyanu foge figo figo huka hume huge ibura pa fugu fugu hu championa akpanso usuri ka efetifu hamu miniga sanu gama soa eho hugo menokana hugo ajie kana dobi behensu pateba antika wene banye baga mtezo yini wega kpa baga hunkumi baha kuwa hanu matura baha rukmana baba akpuru inye bahanga sezo kpa soa umu
0: yimbiru amaswa sinande mbaote huru mbiragia mboa mikuwa ye ipihidam ui muameda dafia sama winti suhi
8: Bon Biragia championnat 2026-2027 Bayen Tau Gosso Solo sa e soya soyumo samaka soro ko sinamo yewe Bon Biragia behen soro ya branche Bibe boko na te maha ton pavo ban passeport mo behen mi sakola gina yin garasa eko yiba zwebe menne bu garasa ko wana na gioni wana na gendi saa indi sata wo ya na mbino idu du du du du biha kikimi kwa huka vigai kubinka nkarahi maho kabiha no hinami biha buku na usuhi ton togoni hawa miniho kadima nigu batu yusuru yu hawa minimi winso tena ya sukugula tere maho kadima biha antrema kuna ya haa uru hiru sukuyo kukwengwaga sukuma uri huye kusinandio mia kobaye ni ho gina kika wa buwa mbira gya soho kukwenka baye boroko higira
0: yawa hamera miso damisa mbaronta hurunti mini kwa gwa mbaronta huyete mi miha boba na sobo danku si AS Elite Gibunti kama si AS Gamia mena baronta hurun nobwe nukunu na sobo danku si gwa mbaronta huye bagate mbiko niyabikon sobo dabara ni da uswa FM Nusina Amera biren temine kon yesa bagbe bangrasa bay dami kon mabe bagrasa wangebe una wiro kokuro babe nyisiro to yira bare to ste ba kurabe meri to bube mpado meri bikun aswa batwe so win so kwano ka yiro atinesa mabe kon yaba buhiga buiko nde ma kutunum biragenna bibe bagase wabe probogo da to be ndukuro ditemi kon to shogi bandukuro jira popen buka be mpado meri bare ba umara be kon ko banu ba ti adede ba nwe nwe ni wa bente se da giro to yesa ben kadidantite ba ye nere popon ka na popon ka be mpado me bare won ya dango na unsare nge to won mi mbo wanki won mbo ko boye be kon mesun se no me be kon sama ye bentero benante mba miro yake one niginga enshero mbiragia ba kwashiro doge bare sa gi hoge wonde bia benante mba miro iye yugana ye nsoro duro kanu iye yugana isu agbiye wi uraka benante mba miro no geko wi frizzle ya nungbe chi wi ya urada wa ito ya shuma baga sana sana ngwere nkabaro bale yugwete tasa mtara vodun dezi isu agbiye do bale yugwete nti to utana no mo ye nsoro mbiragia do ma aswa yibiba nagire mindika sarangamba ki une baga isu yate bale gwasia ya nansange son nobu nsaga ya buko gani isu migon kwa nansa bune be dabiru banane buka dima wa niki mpirakia to meson wi birente mba miro wira ka birente mba miro no keko utusi asane wene nkabaro miyamiko miro bisiwom bebe wa asa ba baka ngasa da siyansa kwa wikiri baga nge wana mo wune to yen migon bala dibuka benka kwa si mikon yen kwenye bago ye wukia to baman ye wukia kore mabaka wambi wa baka nga se da mamba iwa buko kai ko pa ga pin ai mi ko pa buka ben ka gosi ya ko de to sura ko do bubu so wa on ko me bi ba ku ra gbe kwa ya ben ti buka gosi ba be ba ki bu buka gosi bu ko ga bu so wa bu ko iko mi ko sa suru ni so ku ra ni ndin ka bi so nda ni ne gira ye be be ba ba ki bu ra gbe kwa sa be mi bu bu bu ra suru no ba ni se so ga ti ande on ka bi so ni nda yi ro gira ye be ba sa ba ga se ba so mo de ya te ka dete bebe ma e yuruwa bemi bagura ka gwasi andan kwa suru nubay nesin son tandi unka suru wakuru sen son nubati agirai do misun se nuwa sene ngure inka baru miya wikon siyansa kwa kwa namo bawe kuro bi wika grase da wika baki da moe wa uko kareko uga dupi ae so apremon baka point beji yo kwa kwen uga winka te gwasi mese ma e nuwa miya wikon miro visibo saye bentero sago da Burkina Faso nte won bentemo siansa kwa wo sa de mangue won na mo won ben de o ganu wa be kun ni barako de o kra no ka itan saga to bare bagina ye nyola si wa be kun ba ma ki wa go ma e mo yin ganu sa de man de bu ganu sa to mo bu ben de o be an so asu e bu ganu ko do tu sia to ma so yin ga ra won ai ba bu higa bu ko ba to so win so ga ni nga win so kwa no bu gira ye ba so mo golden muba to bare ye ba yin yo so bi kun nu si ha bi kun du ngi okwa nu kai tan saga ba mi so unan sawa de bi bi bom ton gima we mo do ba yi ba yin ku bana bra ko bi ko ba ma he ki yan sangi be so yan dia baga ni nyura sia sene wure in ka baro kolombe mbira gya mi agya te munyira te nyi bi nsabo ba na to mi ba sero ko ba tura nge to mbu uno ka ga ti an saga to mbu uno ka nu ba yiro be ba gina wa be ba boso ne sa ni so ba gina ka ho mo buka wa bira ba sero kwa bana yangu se yoko kwen kura tombe ba sero kwa benge yotu suhi mese inu wa kolombi tingi asani mawele nka baro miyabikon deka onda baba so sanka wulugo mo wule suno siya ma gwa miniko mbano di abaga ya bate hama baso kon league de vacances miko yesu aso yensa kade final mbe wako yina yina brada be to yira anten suwa be yesu saka son gyo bega chachun dragon gyo be wako kwa aswe na ayesa dragon gyo gwa mga ingiba miko bebaka gamya antanti gyo bebako nyina volka gamya gyo bega nige guru gyo bebako makura sena kwa kosho gyo bega sa sɔrɔ yen irɔndɛli gibo bi o ma kɔn aso na yen sa kadi final ni so aso ama wo yen yɛlɛ sɔn kadi final ye sa ye n tole n di to balon ye n dogo ye ko suhi a bi ko n da wata ya bo ban na tɛ ka balon ye du n ma san da wiru n gɛbɛ sɔn baraka toro wa to mɛ sɔn yɛ ma yɛ mɔ mɛ bi ko n bɛ bi so sago ɲɔgɔn mɛ nɔ gisɔn buteni sɛbɛ sera bɛɛ ka kiro bɛɛ ka sɔrɔ kibo ala san marise min sisi ka joseph dawu biɔ ikisi ban biragiya biragi bɛ ma sogo gɛrɛ o gɔn gande sago n'o kɔnɔ mi kpa fɔ ne ma kɔ sɔn ko dabaru ba.

yawa da in trebu an kuwa da adọ keka baganu nyura yete migun na da haganu ha atenendi undanka asuma baga girai bulun ko ba nu bai tanti seka soke don ko ba nu ba ti aka bunu mai ga kiya ngume mai ki e ben ni sawe ko epin da ben point a migun ben gba kokowo ima yen si uko baba ni sawe ba to nako ngemo go e bigiya wa ibe kankara ho so wo ka

0: Jehovah ta ga gen gege gam krobu ga drobu ye la ka hun de sere sogoto me ya dumba ben sogoto mori sagi ba kia de boaro sagi na kin macaroni sagi na kin bu ebu hega yen katonu ya kia de le bu ebu hega peso sagi nu timatis katonu sugri kum bidon wororoba indomi katonu kia de kawure pamidanu ka le bunu sagi nu bu ebu hega yen ya kia de sinigi asariko amada adora payare di ngume akin aton bagaru diwa worwa amo awuti waharako ana jehobanta kao feri ya wami ama alheri win feri wa ukia ni dora mowa yegenu ukasun fabako sabe jehobanta ka gibu fombure tume sero gen tagun tombu nda soka konu ngoga guru kepoko kondura gu gibu nyina wo dora siguro guwa subo yere gando baga gibu kaminti ekpuro ina jehobanta kao ama alheri feri ya wame anke habanta ka dua so awoka ye ye no gummi penti uru biresu jira ba ye teni feri en konomi ama we asa sirende so agiandi an rompwe di toku to gummi so ye yirumi ma mera ka pene kolegi go wami wimbo kumi mi feri ya wa ma feri ka ma wa mi ba gobin ndi te mbo gummi fe don ya ha be penti don buduke ye mbo gummi a wi hama alheri wi feri ya wa ma na ge habanta ka mi ne ka ga feri wa minami kian hasara mini kpuro manna jehoban takao hamal herin ferie mi kaye dewa fara bada yere di busugu yenso amaki akawi wa sa kankara hajandi ika genna kakmi atare win kankara hindamba we ka batonu akanga tiakwa aine duke yo kam ine nobu noba tia tia wehru ya maine pama iteta wehru ko ya maine kature 01 40 45 66 33 windamba ilusi ewe mini 01 89 35 20 09 kabahem barun akanga tiakwa anoba nene nguhe yiruko ita nobu yiru kam paga noba newirugo wi ama elheri jihabanta kao wi inferi nyani hasara minikuro mada kain seguru yariwa umani kaninawa ukasun fabako yesu yuka kahonda sugutoni anwe ya duma wen sugutoru goku mawa halako
1: yeni batru ono agenda no mukati asu no bai tanson croatia bebe ira balon bura kaimeri ibendra wirusu ido yina sina tabe balon te hoye bakami bai benno indisia kadra wiru degedege ko balon bura meri wa yina sina tabe balon te hoye bakarumi atarata yen yukan koba ne dede suru no bai tanson croatia yeni be konum balon te so buka be guan pedire balon te hoberem bogo debudu yina sina tabe balon dia Sua sora tombe boko kisa dora babu tukayari buraburan tona yirawi warumugu yina sina tabem bano jayen pehe danka yi beren tombu baka kwe mamini boka yina gen gege gam kura boka drobu no siya za bi sere bukuro nko kura de buhi bano yini tusia nda gihaban taka gibu konduragu wudura subo sikuro kepoko gibu gwenbereke kamin tie kuro kagirebe konu gibu kagwa gibe suda suwa tombe ben wintaro yoko suen dabinu kira yina sina tabem

0: Yasa biogao Teofilo Mbosero sa for Murendi. Sanin Kuro Mbosero sa for Murendi. Biogao Michel Mbosero sa for Murendi. Kase Yare Suno Baba Mbosero sa for Murendi. Biokuma Sano Sano Kanugo Sangira Baganu. Wabe Gibu, Tuga Totogu Nosia. Mebem B. Biogao François Xavier Umawa. Biogao François Xavier Serokome for Murio Gia Atene Sonu. Batu Sru Nobita say any son Wakuru. We won't walk round Nobu. Katia say so. Mwabe no Some. Kura datigi nkura ya ya wimu wa nga kuwa wii awiyo ya. Bwa be no sema ya mes, wii bioga o François Xavier Ngoro tabi kini wu, bangi na siguru kwe. Bwa wii siguru kwa mengi, sinwa atalata yini, batuwe suru noba itase yini, sinwa kura tia, burulu nko ba noba itadede formule yo. Ya kwa kuya nbe, buru, bebe wii bioga o François Xavier nye, me umma wa wu. Mwe tangan daru uru buro, gezba ntaka o, kwenye baga nungo nosi ya mo. Mwe mbiba mabeti ya migi ya kuro, mebogo ga no wu. Suno uru, fonero. Barungo nosia, wambi batie migia, abe nosia. Samu nogi, fonsangaro, barungo nosia mo. Gunung kuro, sikiyo, sabi gura nesto, teme kikiro. Mwambi batie migia kurume, boko kabe no, teme kikiro gya ya. Fogi bio alasan, tumeyo, kora teme, nyongo, kora nkuro, teme kikiro. Murira, mareguru wo, bawenti igwa nosia mo. Basile itaka, fonsangaro, pedagabe, François Xavier ngo no ya. Yerima nkuro, kukabu wo. Kora sinande ngoro baniyo gonge tumeyo dama wasan tubureyo ba wenti igwa no siyamo wo delege toko toko serun kuri swao bepuro inye mebebe no siyamo ka nugu sangira baganu mebe inbi biogao François Xavier umma wwa biogao François Xavier seru kuwa mefo mbure yo gina atene sonu baturi suru no ba itase ene son wakuru wi mwo okra nobu kati ase iso ima bieme datigi nkura yebe wi mwa nga be kwa wi awiyo ya wi ngura mabe kiwo wi ngura be yiba mbembe gina siga bo wi Bioga o François Xavier siguru kwa mengi sonwa talata yini batule suru noba itase yini sonwa kwa tia burulu koba noba itadede fomburi yo bama be gobi gore ya meo so giga nua kugenge sigu nonsi ya
1: Delege biogio sak perundi usani sabatendi biaba kwe masanu sanu kanuku do bagabu buka benkina si umero si ubolo batobele busiera sanamme bem bi abdulai buka be winkuro mumina yike bokmo gwesa kwero ndeme ba yike bokwo suru eso sama minegu yenton bi ka dede delege biogio nyinwo ne yike eso aso biaba be kinu waya bibi be kinu sonsi za biba dingon biba dingye won biba moise dodo ka kwa biba siwa ba yike na wa pro be toro ba siera genge ngo kushon be diblo kwasiya ya yesa gbasa pelu pai kai ngure bambe be duari be ga kunkun kushon be diblo kwasiya wo bo se inu wa gbasa kuro pro sa baton ganogi mare guma pro be be men na batobra kushon be diblo kwasiya kushon ma be bengi aso mewo yesa baten pai kai ngure be be tawra basara genge ya yema sa gamya gibu yemba ka ga bo bambe be duari bo ndi pro tomba ike na be ma be be tawra basara kushon ma be bengi aso me yesa sai kuna bo se lungi ngira gamyamba so bebe toro basira gengen gushon ma be bendia shon ya garundi tomba jike si wa benti bon abi be toro basira gushon di bro kosia boin pai kai ngure boin temen pai kai ngure yim baga ka bukuru bebe toro basira gengen ya yesa gyan kai gibu benti bambe be duari de mi ibe kwawa bi ak ma to bangum be tawla gushon be di bro kosia be buka ju bebe toro gengen bebe si ye si wa kuru bebe toro basira gengen wo be sa si buko bambe duari yim baga ka bukuru pikuru gibu ka sene dunkasa bek problemen na batawla obi dirge biogio ne wibe kinwa kagumbe nunteme akwanye de banunki guson de bango ma wima bo wima sakirun sun so
2: Bye no atio so ne so ga da mi ko mi ko wi azia suru maba to wi pe mi ni wi ka mi so pronounce ma in bi nwa so wi nki a duro kanik pro no be nwa ya be be iga ki ani nga ki be ko kai ko hine wi bira in ma yi ma so wi ki ani no be no edu a hanten so mo su ki ya wa ko nsa ki kiro wi ko gi a fro yin da ti a ga da mu wi ga duro mo ten mi a yin kiro ti a da mu ne ka be wa kura a ma be automatic ka ton ki me foto no be ne ka da mu no bo a ye Kunkun tiaki bagani foro gabe bonga da enda wike dramo makani spaghetti ya wabe kun karton foro noba tiaka dawata ama be tiaki dawata ka nobo akabe kosia ampeso nkini ye wabe kun foro nyinda tiaka dawuna wata ye msage kiro wira kugiye ye ambe nkiro tiaki dawone ka okura an cafe karton ki foro gura da nobo mira ye kunkun tiaki be dawone ka okura ama moye kime kiro wira kugiye foto kabe fotogano ka yirwa to yen sagi abikom ayen kiroti aki data go gura mea amabe kiroita ki foroti ago kanu ede ya amboroki bosagi fro nega data ambe yen kiroti aki da wera amabe shuge ki yen pake ya won aga yirumi fro gabe damone ya wurin pamida bukia ki fro no ba ti aga damu awato yen kato amabe bulukin yen sagi yiwe do ma fro yen da ti aga damu mabo ayen ti aki da wero kabe no bua me angun ki gun bua ru me bua gete leti nyinda no ge fro nyinda no we ge duro ma leti ti aki ye me fro ti aga bi kosia ba we po be ko kai ko no isuru ma ba bira ki ani sasi ami ko nbe na ye ngan se ko dimo ko ipe tare kantia ine kam ine no bu na ba ita na ba iro ine no ba iro ngun me itare o kantia na ba ti aka iro no ba iro ita na ba iro no ba ine no ba iro iko kai ko ida isuru ma ba mi ko pe wa iki adoro kani dewo mineko mbuya mbosiro sawo da ondi bohetia takpe wa menebe oka mbe siwo tobri bale be be nkiro wasame so be mbi buya woro gani oka be sero kwa gya tene bulo wi honye ndati ase so mo be siguru kwa so ai so be be ibe daro ki npin ka be be dakpro be be mbaro e pro tobra ya bale mineko ntoro gba si wa da oge oka be kiro na go francois wa da wa ka woro won ka wa da e won arabi ko nkuso be di okosia ninge bwale gya ka imondrom buhero pro pe daro kama suno gawem buhero pro nyoga ka igia kama suno so yo bio bitobra wuro pro buhero ma ni wara gya ka buya shabi so pe aga ma gasba ntaga ka be kiro me agbangba gan pe ka wuro pro wara gibo pe da gyo gasba ntaga ha se gwa gyo pro bio bitobra be wonyina gyo bio bitobra bon gyo ka minti pro kusa be mbaro ti kosia in ka beni osne go ngo go be kosi be won pa inwa ti so ga do hinso gihambote ni wi go be kon sago suesi ka bulun fai

Okay.

Amnos na Habaruji meden e Faruku Mere.

FM nonsina, yera tomu la ba e fe yeke, yeson na e ngalika.

0: Yesu mora juno sinange tempusite mikum sa urama ba suka ge kotiru so urama ndabaro ge kotiru so biwonton wiro bahaga wiro
1: yesu
0: awo mama bahaga wiro
2: bahaga kokai
0: awo
2: bahaga suba
0: awo nikodem bahaga kokai
3: awo bahaga son
0: awo gima sa mire bisi uda baraba nosia sagoda fambure mbira gya to mia gya unada nkura awasi go seru kwa ndi ma yesa chajo ini to ay ankanka ho mora e la don doge to ankia e don doge yesa jo e agira ndi gira pa ma gira te yesa kanka ho mbira gya to ya o gira wa migon gabe bu na de bu mure do bien o kia bu ne to ayen sa je nga yawa yera de bugu de migo to pa de ma yoga do kanka so so yen san ni shoro to yo kia o so me migo nka do no to mi na dan ka kwa wi nga yo kura ya yi mo bi won ton wiro ge ma kuran de ni bo bo sa bi to so po ne bo ana woro dura mo to mi an so won ge 20 nga sa ni girai to be hadi dabar noa adima kuraya unde unya bade dabia ma
1: nge wa yo ya ha kura kuran gari ya kalima kai baka ya ransoa to nge wa mi ho hana hama hama hema baduma o kana hana ko hunde para ka yen gari de mi magangun turafiu ko yemi yaga yauko yaga yaga no nyankwe to o kana hen la kai yankpa kurai ho kurai dini bi ho wa huga tiahi hankwe hankwe dina de mi yaga so mo yaga simo ba po ta yenti yagina ha body game kuram
0: me
1: to maen gangu yauko hankpe ne kai wu yakon to he de ben ho hun para ba ho huga huga dini huga den tubu bahwa kwa karibu bagae huye bara.
0: Yawa, mama.
2: So, na tama son yiru yikara kwa kwa saye ndaba wegiruwa mi. Bibami so nyeromo mama son busi sosia.
0: Busi sosia.
2: To, ala deme non dabino busi eba son kema mi. Sakura kaya son roko. Wewe nyan kwa. Una yika kwa ninka. Kwa yenika yen seseru girwa une ye afani we yen seseru we to ama agura seseru ye sono waye wa ha yoko kanuna waya mena nina nye tonoko ko kuraswa uduke winno so
0: eh un yen ga ya ha de duero
1: eh o ka pia duari me
2: aduari
1: ya kome ka nga kurosita
0: wala mbuhiga de yamu aye
2: ta kuraswa aduke no so
0: eh gaho ya
3: garo ba ko ba sa ye de me grana kemo banto anta nyina ba buge no bugina ko de bege no kawa to inda de me se ko ko ma
0: ma ma
3: ma ma ga
0: gima amera ngime ho agiro mama ya ha gangi no domi ansoa chargeur don ira de chargeur so ya kuran pa don e batue ban ko so don e ira de chargeur ho ya kuran pa ma don e de da mi wo ya mo bure don ya da do don ya ngo da ma ho yoga
2: kanka
0: ho e chargeur mena ya giro ma hondo ya da ma ma don e ya kuran pa sa ha to sa me ho ndan kura to ma ya de ga do no gya jobe no mi go wa ye nyi wa ya ya tanti ya wa bi go to ka de ma yogo dan kwa to yogo pe ha ange du ero ama ngwe ni wa sui la ga iko debi an sha ye gira to ha ga gire ko mi go ande ho ba me ha ha do ya da mo bi go ya ha bu ne ha ye gire ka pe ha no doge ka pe ko ye mi ya wa ha mo ama ha ndi ga gire anyo hon bai me ha badun ingo pa don ya da mo bi ko maganga wa mama yin wi nin san na da kai ko same so akin akuran de ninge me sun sa re ro yin yira ro no da wa de me sam brano doge to ho ha wa mi sima e ho kan na gi si
2: manya kan ye
0: to ina nyan wi ya gi na nyem sima e mbira gi a to pa ma de kan na gi hi an de ga yin wa bi ko pa yu de kura kura e ga de no baba to yemi ya danko ya kiri ama
1: magumara ndige
0: to ama mbarandoge ya nsano ha same ho abran doge ye me yera diwa ye ndama ya gura pen pen ye ama yen ambran angobran doge atima nyem kadi mana neko ye yiropro ya ya gawana to teme biragia ka migia kura ya numwa to gadi mafugu fugu ya ndan kama ya ya mera kwa ama ngabran doge ya maga sama ha yesu ayi ko kana ya to bagura na nyiwa do bi an pe anye giwangu mesiawa sango kura deni baye menga sa ongwele magina san yae ma ongwele so bana doge sa yo akia gira ongwele an yae ma ongwele na bana doge yen yira akia ko ongwele an yae ma ongwele na bana doge
2: made kura akia
0: ka deni akia ka deni yen ya akia gira so ongwele magina angina yae ma ongwele an bana doge yego heko heko Dubi angu brandoge yemiye ufugwa.
2: Ya danko.
0: Ba yukura angu brandoge ba nshaya gira odo. Tu anye ngano ye gira mo yoko kwenye kura ndi ya yakinu mwa. Tu maye gira wamigo magu brandoge aga gire kwa yanu mwa fugu. Ama brandoge adime ya kwa kwenye yanu mwa. Ba ya nkwa di yanu mwa mwaka kwenye atika wa fugu. Ama magu mga brandoge ya nkwa di yanu mwa wami aga tika wa kuro.
1: Iwana
0: so godo yanu merakwa to ye hego miro se ukan ya men wene wa sannan da kai kmiya se qur'ani ndin ni so hanan da kai kmiya se so
2: san ya
0: de men guri ya wa
2: ni ba qur'anu gawe gawe ganu ya de ko wo ya gura ya ngwe wo da ye sura
0: ba
2: de ma qur'ani ben qur'ani ya suba temo
0: ya suba temo
2: to ibi bu mono wa yen ti kai ya mi ya do ba ndwe bu da Koko kwa doi baba Same soka sama bakura mwe Same wine
0: Wahara
2: ya nomi Mwene kandaka kwa me Sana fuku fuku sana endake ku Pasu dede mingu nsome
0: Mea
2: kunga mwa bibi Iyo buso
0: Mea mama Bibi migia Bibi ma fuku fuku wa Bigo nyo kati ina Mena mwede wa
2: Temi ba kasubu na ye kuro doeti ya
0: Hee Kadiba mkiu kwa doko Sasira Hee
3: na ira kinshi heye mbiru benno magana nimo kan nimo banga buga pot bankyo ga ta kura buga pota basaye yenti kakaimo
0: yenti kaya
3: demending ka ka kura e
1: de
2: kamone
3: kamone yenti hu laga ko da hakki ho ben pota saye ga makura hakki ho yoko ho de ben no magana ngbele
0: Gema,
2: ara dede we go ti o mo mi go ura mi ti so mo. Yo de ma ka de sha ye mo.
0: Bon
2: fo. O so. Bon gira mo we ti o mo no ma ka kanye.
0: Ye ti wa. O da
2: gira. Ye ti to go so so kara sa bela mi. Kama kana mo go so uru ho kara ko.
0: Ami ami ami. Sa se ra sa go nyara men no gi so mbuti ni mi lo se se ba se ra be ka kilo be ka swara ki bo. Tege mi de ko ko ba no ba ita ka no ka no tina sa go era fin da ba swara ki. Ko ba no ba ita ka no ka no wero ba so wala bolon fa ka marin so to mi sa go sanga kuna e do be ko se ko ba no ba ne de so ha go gina bolon sanga wuro go ba yi ma yi so radio mi kia ye mi san kia mo ni se mo go bolon sa do be ko se ba se ra Joseph da obio iki se ba mbira gya bia gya gya we bi won ton wero faruko mire aruna mama to nikodem biwani kanegira ogon kande ba hekro sanoka mo mi sagone makwatero

0: Tawo di hokkodo ngam.
1: Daji jambo.
0: Nam.
1: Manu vini.
0: O dama moyno.
1: Pore kuzu.
0: Pore no jida halaka.
1: Eh bara ma bi amin kam ye moyno to jinno mo. Inga aka de nyamane ga wato da ba te fi imagine.
0: Eh to nonu an kan ka de to nonu fu machine ne don a hokkitado.
1: Ah buwa ma bi aja he fui.
0: To wodi min jetti sanne channa.
1: Nonu an kan ko andi son ka de min ka nyamane wu tike to.
0: Ho wodi sanne.
1: Ba zaido.
0: Wodi.
2: Ale.
0: An pinne ya.
2: Eya ma pinne ya.
0: Eh moyo.
2: Dile
0: ye tengo yo da ta
2: habi ni kinga ba ne jira halaka eh ujo nyama na
0: di sha
2: be eta ma hidi mu eh ngani de ge ni kino
0: to
2: de ge hala afi
0: o di sane chana be
1: amnu hin
0: se jan pine ya moinu
1: eh ya manu hin ya
0: o dama tumo ba
1: e lingo kuju
0: ah se ni ne jira halaka
1: Tuwo kushwa la gonga
0: ya. Aha.
1: Wala gonga mimo ya buma adonu tukitino moyo.
0: Ah, jonto wali kango boko osali kamara bwana?
1: Minga ni kane ya buma adonu kubege mimo ontiko hala.
0: Tawo wodi sana chana geti kusu.
1: Tumo. Banyala langa
3: bayayo. Tawde langa bayayo. Alona kumbe ya?
0: Eja mwenu.
3: Kumbe mawe la pedaru.
0: Meji da hala kamfa ya ta pedaru tu.
3: Ah, dege ya mwadawa saliyame.
0: Dege wala go.
3: Ba ba da.
0: To wodi sanna tan na gitti pedal.
3: Ba kara go.
0: Aha. Ni pina.
4: Ai jana bani win.
0: O da moyo.
4: Mo wajja.
0: Ah, awari ba.
4: Ngata ke bomi.
0: Ah, joni oda yino magonga no nejira no.
4: Olaya nangonga yo dege wala gonga yo.
0: Aha.
4: Yani yonga ngobara da nyamane kabo maini nga waro ubechere makokoja wa maini.
0: Aha to.
4: Dege wala gonga do karo ka.
0: Udi sana chana geti kosu. Nam.
3: Wande.
0: Ewo esaja monu.
3: Mamin daga suba.
0: Nji da halaka.
3: Ewa na dege odi gonga mu.
0: Dege odi gonga.
3: Ba
0: dege ta kuma namu aha
3: sanin
0: to sai tan na
3: getisu bo alaikum
0: alaikum salam moy nunu
3: a sai dun bore daga to bo
0: ne ji da halaka in gas bo
3: a dege ala gonga
0: dege ala gonga
3: a dege ala gonga ba
0: ta nje ti tan na getisu bo pinne
3: je no ba ni
0: ni ay moy nunu
3: Dalila
0: pedar. Najida halakan jitido.
3: Dejala gonga basa.
0: Dejala gonga vida.
3: Eto bangan ko re bangan.
0: To wodi sana min jitti tanna jitti pedar. Malijam.
3: Ai jana walde.
0: Eh moy nunu.
3: Julle nungure wartu.
0: Julle ne jida halakay.
3: Eh dege wodi gonga.
0: Dege wodi gonga.
3: Eh.
0: Na wodi sana tanna be julle. Bari jaw. Sajam moyno.
5: Assalamu
0: alaykum. Dinna.
5: Eja.
0: Moyno.
5: Oroji bofon.
0: Oroji neji da halaka.
5: Dege wala gonga.
0: Dege wala gonga.
5: Eh.
0: Taw wodi sanne tan na getti bukuro.
5: O be nana.
0: Dinna.
5: Eja moyno balle.
0: Eja moyno.
5: Moyno.
0: Neji da halaka.
5: Dege
0: ala go. Dege
5: ala
0: go. Oh. Odi sanne min jetti channal.
5: Oji jopo.
0: Nam, tunka.
5: Jetti bazari yetage.
0: Ninje sipata basa.
5: Mama.
0: Neji da hala gan tunka.
5: Ah, dege wodi go ngade bayi don tawi.
0: Aha.
5: Mama ido sakare wara edombe.
0: Eh, no dege atulo jure bona.
5: Eh, do, yo zita wa wata kwenga. amma to ka heba kido dai garbe dai mu ka to je mu ko mana je ma fofa da mai dai ga
0: ta wodi sanan min jetti
5: ga heba kido ta dege fora fofa mun nana
0: ta wodi tana getti ba garun kwar
5: ta
0: wodi sanan
6: ye tanya o batare
0: mpine ya
7: ga na bana fini
0: ja muwanu
7: dikko diga so
0: dikko no ji daga
7: a dege ala go ngai
0: dege ala go ngai
7: dege ala go ngai ba sa ta
0: ta wodi sanan tana getti so bodi Malijan.
8: Salamu alaikum.
0: Alaikum salamu enu.
8: Yo gaye anun daga kondari dedo eh.
0: Yo gaye anun jidare.
8: Delegi wala gonga yo.
0: Delegi wala gonga.
8: Gambe an delegi an mi baki joma anin ko bita ganta la yungo. Ande kango hata ankoi de ti.
0: Vijeti sana vya gaya chana yu edu. Nipina ya?
9: Aja nukarna si.
0: Aja mwenu?
9: Indi tu mwenu.
0: Nijida halaka?
9: Nisanu, miet amina na kilo rindo.
0: Tawo disana minjeti chanabe. Nipina ya?
9: Aja nukarna si.
0: Aja mwenu?
9: Maru mani.
0: Nijida halaka umar.
9: Ah, beche bai tau yo.
0: Aha!
9: Ah,
0: dege wodi ko ngamu dinno biu ka pao tumba ma sinya
9: ngani
0: ti ne du. Ah, to anu fut wasini
9: ma yorta
0: hanga. Ya orta
9: dello.
0: Ah, to wodi
10: Halo.
0: Wanu fini?
10: Aja na wanu fini.
0: Eh, mwenu.
10: Mbaka yon daga wasi.
0: Nejida halaka mbubaka.
10: Dege
0: ala gonga
10: baage. Dege ala gonga. Baage daga anno. Yero do matino no yani no.
0: Min jetti sanna channa Abubakar. Malija.
11: Epinde ya.
0: Seja moinu.
11: Woru buga ka gure bokka.
0: Ne jida hala kambu baga.
11: E dege he ya taru o anno no do yero matino makko ala gonga kan.
0: Aha. Ta wodi sanna min jetti. Nipina ya?
10: Ya, nipina ya.
0: Eh, mwenu?
10: Isa wala.
0: Nijida hala ka isa?
10: Degi wala gonga.
0: Degi wala gonga. Chana agiti wala. Na, mwenu? Nijida hala ka?
12: Awala, degi wala gonga.
0: Eh, wali sana chana agiti subo. Nani computer? Ano pano fini?
13: Jambo.
0: Mwenu?
13: Gado endu ila burandu.
0: Nejida hala kangaro.
13: Ah, delegei wala ago ngayo.
0: Sao mjeti sana chana ageti burandu gado.
13: Benana.
0: Enja wangoto, Joseph. Nipina ya?
10: Jambo fini.
0: Eja mwenu?
10: Nyandi kanguwa.
0: Nejida hala kangaro.
10: Ala
0: dergo la gonga. Dergo
10: la gonga. Ba sa ba.
0: Min jetti sanna tan na gitti suba.
10: Na golle.
0: Nana sanne.

magari wala pa pa ni ke o nu la go mo le bo ata go se mo ko mo le bo bo ra go mo le bo ata go ye bo se ko ya bi mo le o ba tro wa o ki mo le ba chan da puru ku o tro pa ni sha ka yo sha ka mo ye o ya igba ama ye wo na ka su ko na ka kura na ka bo sha so ora maro ko ora kuro hi wa ma se o yo ba da kan ni si o ni ki o pa nu di do yo to ro so da fi e bi bo aka yo na se mu se na o ha ba kuro bo ora ma gu bo e wo ni gu bo wo ro nde wo na mi ni se wo o a su no wo ya so nguro kuro wo so nguro de mo kuro wo ko na wo han no a pa gi bo se ya e o ko na wo ma ga ro a buruga do ko ya e o ko na kai shi ga ko a buruga do ko ya e

下看门不住，要不我先学学了，我过来管吧，我下了。那没得我了嘛，你学，那管不了呀，你学。哎，干啥也管。

Shall we go?

君、おれ柱施工するまだ出るか、頼む勝手に抜こうい、お前、シャコは

Darungu sutima, darungu natima, subasan danugia buda.

gusa botajiru. Ama zuko ne kala wala ba gusa. Aye ko ne tawo en ba bi wo re yo. Ama baya ta ko sike ko.

0: salamaleikum.
1: Waleikum salam.
0: Abu Bubakar da gure kese ndi.
1: Ana gure kese giwo.
0: Bado.
1: Age ko Abu Bakar.
0: Ona tora wa.
1: Iya wara ina saka homo sa tora tora ige mo de huye de yin sa go ho afani ko pa ho ka ida gusa. To ye won pa iso adagi.
2: Ma ba si aso mo se ni. Me ka pora bu. Mai go nem ko ka kon to yiro.
1: Kurando. Ana wo hipra.
2: Ama su ko de kala bu dai ba musa. Ai go ne
1: Kurando.
2: Bale be bin no dura wa pa so ko an ju yan yin wo. Ama su ko ni ka wudu. Ai go ko me ba bi yan yin ro.
3: Wo duwa.

asome.

0: une nange yani nange yani gemawadi nange yani gemawadi ba me woyeri mama daka ba me woyeri mano denu abraham no diniye urudeta na dota madaka ntana dota madaka minyu woru no diye minyu woru no diye ane mauni rao mabangata ane mauni rao mabangata tenu abraham owo nuno tenu mokotabu owo nuno dana dodota da mingeti woru daga dwe minya yetore ibinge woru mingeti binge woru sammo mingeti ntana dado mingeti dan humba kefe no mingeti nye boje gontami dielbio mingeti nge kyonjoti mingeti tenu abrahamu owo nuno tenu bikonjoti owo nuno tenu bikonjoti owo nuno etana dado kawo nuno ngadu minya yetore ngadu minya yetore minka miye kita ine gadu kame no gano mi kame nani ani tongo ti kame gia ani tongo ti kame gia kame kwe denu ngari no mi teni inga baja hora mi teni inga baja hora mi kame boda mbanga dota mi kame boda mbanga dota mi kasa buko ke ankora mi kamu wuro se bonu ngarumi kamu wuro se bonu ngarumi kota do dota nun no dini mi sebo koda mbanga doti mi kota do sebo da mingeti kota sebo waure wadi sebo baba urare sebo baba urare kota jo men baba yesu be kota jo baba modipe Baba alu modi bo Ituwa wolo nange yani Yonkanga la sara wa ule wadi Yonkanga la sara begori Yane bando dina kange gadu Yane bikondota kange gadu Minyo demi ye gita inne kia Minyo demi ye gita inne kia Ihe chike nga nungkide Ihe chike nga nungkide Iokosuka wa ule wadi Ane konya mane nungyo bete Ane konya mane nungyo bete Bame bote no nungke bete Bame bote go nungke bete Kema danyore dunne wata iye Bame ululunga wata iye Tammo mago suka kwe owoni Tammo minyumpele kina jodi Tammo kina jodi Dana dota chanedu Ima odobu kalimanjo Ima odobu kalimanjo Ma odode mosani nanjodi Ma onunjopo oru nanjodi Ima odobani nanjodi Dana dota waure wadi Bame waure wadi pakabata Waru zega dwe minya yetore Waru zega dwe minya yetore Dana de chuke wa ule wadi Dana de boni wa ule wadi Danu mbala binyo ange kia Danu mbala binyo mingeti Abrahamu yere made mingeti Maudo kulu mingeti Maudo kulu bana mingeti Nake ye tata lade Maudo bake peno ange gadu Bame gadwe minya ye tore Bame gadwe minya ye tore Orude nake ye tata lade Nake ye tata lade Konga finanjango nge vita Konga finanjango mimpita Bame nyore dune wataye Tabo nyama vita wataye Yane mbalo dina kange gadu Yane sebo koda kange gadu Zado bidi yange gadu Nzado bidi yange zadu. Ntana woru yange zadu. Kutuga buwabe yange zadu. Kutuga buwabe waure wadi. Nikombe umaru waure wadi. Ngeti jota wangade. Nkongenebe wangade. Bame kongenebe bunaji. Njonga bare notiye. Nde bunaji notiye. Biko woru genebe notiye. Biko woru genebe notiye. Keke la bukele notiye. Biko nga bukele mokure nu. Biko wene basi notiye. Bame atobi ona jodi. Biko yobe sigbati na jodi. Bame fongo bele numbegoni. Bame fongo bele wangade. Natu kese dana na na. Ina kusha jamu edo. Ina doboni dana na na. Dado minyunkuri boka jo. Dado minyunkuri boka jo. Koni senyo yeri machanadu. Dado koni minketi. Dado koni minketi. Tenu mojongu damo wonuno. Tenu korobelu o wonuno.
1: FM Nosina Habaruji Meden e Faruku Mere.

Thank you.

BCFPP.ae yawa da intrebu an kuwa de adro keke baga nu nyura yete migun na da haganu ha atenendi undanka asuma baga girai bulun ko ba nu baitandi seka soke don ko ba nu ba ti aka bunu mai gekia ngume mai ki e be ni sawun ko ipin da bem.a migun Bengba kokowo ima nyesi ugo babe nyisa won ba to nako inge mo go ibigya wa ibe kankara ho showo kanga tia no ba ine no ba yiro ine ne we si yiro no ba ita no ba ine 01 97 44 89 14 ko ma pin tare kanga tia no ba tia kan ine ne we si yiro ita ine 01 60 44 34 34 Kapwen A, go kuma sina, ungun garu momo. Kapwen A, buton son.

0: Ça sera mi rosu mena sa manyura maso ka behan fai so ese ya mi usu aw de na ba no si ya we gado kedo usan wa gérant uga wa kamiagia a sa fun gérant usan mena wi sa susi wa hoka we bigia wetono ankia bogarako baga bangwe ne a yibia tirin baga bangwe ne ano mena a he bogate ko bogane ma urunji wa nusa
1: goy bogularo yen wa ya dabi ama no peñora cabeza ca sombrumo pero no peñora goy bogularo estará ku gina biga somare ya damo behengi yela biru soma sara bogo goy bogure yen biru ya swin no mason ku sara be goy bogure itase bebara sabe nuku sara be goy bogure e inesse tenkuba sara ma be goy bokuri atama ya mwa ben turu miligu ya damo yeram
0: mena
1: ya kan yetunao bokuri ya dabi ama ya sunwahi ya mwa ben turu mini
0: yira waka dabi no ben mi
1: yerami
0: ahun gwe bokani siasia gwe bokani tonun ten kinu yeko mona ngwe ne ko sina bangwe ne ujibia uhe gwe bokara won ben mi gun wo yeko
1: yawa gwe bokara waka e ko gina ka gina won banki sisia kada ka ISF tona bank nunu abe hen bembrege temini kami bara be swada ki kuro kada bi magina aka bogura ruko ka gina bank sisia kada bank miya abikia bunungina ye ya sansi son ya ndenu deri ya bogure nu son ye ka ko an tura mi ban bandenu bin goi bogura ru ya si son ya bogure nu son ye ka ko bogure nu ne biga ya gina na awen goi pakuru bugia yer harane ka ton tugo kontu
0: a kontu wugia
1: ana a kontu wugia aka ma kontu ye wugia tereru gano wa bogo nu bigia tereru gano wa bogo nu bigia bank ni puro bogo ne aka kontu wugia bogo nu wen carte d'identité on se y peine te ye ma ye ma wa te bogo nu ne ada yin photo ko piku ma kanda ka photo wi pinu ya gabo bogo ne aka na jiru gabo bogo ne ada aka na wohi wohi ta me wohi ne kawen kontu ugia bun gobi gobi yemi ya bank ba ya ngobi mo mesaka yoga kuboka kontu ugia
0: oh ba pro na mini mo a mesaka ka we wo ka nun kontu ugia bank ya man ben mi ya man
1: photo no
0: photo no
1: photo no photo no eho yen photo tia ya hawen ka ne ngobi yemi domi an kontu ugia ba nun ka ne we ka ne ngobi yemi photo yiro ya ha ya bara ne ya sun hime won ayi beru dua me droit d'adhesion droit d'adhésion
0: il y a moi mais yigberu so
1: ade won yigberu so ya photo yiro ya nku photo itagina
0: mena
1: photo yiro ya tiemi ni won pa côté tan won tan gira ye photo yiro ya tiemi ye won wa won kontu ho won pa côté ho ti atu kon pa ko ko mebe mi hara ko do ya pa ko pa ko ru ya pa tan kun garu mu ye mi ye won ami ye kon won pa côté ko photo yiro ye ya mena ya ka ku photo nobu
0: a he gwe bia ga kin ada e mi ade
1: ah o an gwe bia me ra gwe mi do gina ma kwa me an gwe kwa ko rubugia ya bo du sugo nu ne ado me nya mo ga sa me aka gwe wa figo figo ana ne ya wen gwe kwa ko te ho gwe duge mo figo figo me he mi ma ya kwa suru gira ka de pin awura ma ana to na kin gwe bi bokura wa ya mi ya gina wen gwe duge mo figo figo figo wa ko surutia
0: baiga nane kona
1: ba uga nane kona ye mindia gaho yo pon yuson sira te ane weten kwa me aka yabro da kuro anwoma won yare ye wa figo kwa na duge sihiru ama yabro kwa do u me anke ro ga wa kin adui hakpi ana ane ake sie go bi na gin tiro duge mi ana ke ro ga wa na kin duya nugo ama figo won yo mi ho won awen ni am mode me ya ha de won goi boru me aka duge mi aka na ga won ya mo figo figo an wa duge amma yin bugada mu ana wuya ga ko suru gira ma ko mi gira so gudu ka kpiane to na kin gubi bokura ya bugo de ne aka gubi bokura tireru ganu ma wa bugo nu bigia na ta ma so gona da su ture mi amma na ma pe
0: oh ado ado
1: tunti ada ane ade kia gubi bokura ya bugo ma ne ada tireru amma wi kati aya foto ko ma foto ko pi aka na anwe kaka gona ibamo se ka bature harane temwe
0: wigo hawen sida
1: wigo hawen sida when say day, I'm an man and okay, so say that Yawuna Neka, me had a giddy head bank about her near a valise, Yawuna near me.
0: Say that guy, Yagiron
1: Yawunani.
0: Do me, but how is sorrow? So I know, Tusia.
1: Ye tombaga too, Yeragamanga home, Halani, but ne say that,
0: oh,
1: Nanoneto,
0: Sagada, a sort of double.
1: Bahat, Rebbe, that's Bolgabu. No damn tombantama, say that Bolgabu,
0: Bolgabu, say that.
1: Unseda do we go to Bolugaba?
0: Oh,
1: we want me and Kiawara. We go to Nelly. Say that he me want me.
0: Would
1: the Wamay Yakuramo, young Pami, would don't know him. Oh, no, Debbie. Say that give out on Baragati Bangabo.
0: Baragabo
1: Bolugavidi.
0: He will not Bolgabo Dava.
1: Bolgabo we never da. Bolugabo. Un in do. Mugabu no hino. Ah, Nagin Dangui Bogra Bangaka. Yemi and a king Kaku. Ura Sanako is Sina. Kawe assay. Gabon Barane, Chippy, gestionnaire de portefeuille, ou bien agent de crédit. Ba bank bayer yaran yen yisumo. Hum, in da, win woufao, witi unwe, cookering, carting photocopino. Bolgaboy, cookering carting photocopino, carting photocopi bahi. When we are king, cara photo baraco.
0: When we are gobe cable programme,
1: oh, when photo, cara photo, yada ti photo barabua. When bolgao ti unwe. Kuga foto na foto piu kama hivi foto baga ya kui mena yando gobi ya makma figo gabo bank ganunua nula ni nula bigia somo tayari kwa kumi anhan matengua ha butiki amo ono neto ada nyora butiki yeho pa bunifu foto baga buran agana umau umagbiro na alaku koneto adogbiro aga fotografu adogbiro
0: When
1: we are on Mataga, Tagahoa, we don't put your photo, we got your photo. Nakoro had and went nothing. Wa Karani, a dry youngina dory. Aga Anuru did him in New York, Munu photo Bagaqua. Tayer had them, we need one.
0: Oh,
1: Une, ah, we give Tomagaria we Tisuya, we come here, Sonyano, we come here. We got two make game, we had Tayer. We are to leave her code down Yura. How we photo bull.
0: Can we apprenti be
1: poor? Can we apprenti be bar man thrown now? Did it be? He had a song him or win some ramming. Yara Ginan. And Yaga and Yiba men, mere old one to see. Qua. Do see her? Tinero Ganwa. Magobi a kiakma. Bogue Bolugaboy by. Bogumanune. Aragama Tirugana. When Timber whom Tiru. Caribe, when Karen Tribu, when you be here. I did say I had a time with Gahuna, Yaut, Levetopo, Yabana, Levetopo graphic.
0: Yeah, in a king big ya. Borgaboy, Bassawi, so a Kedo. The Viana, see the Bogada. Borgaboy, Bogada.
1: Borgaboy, Menagua, consider Bogada, Borgaboy. Borgaboy, we sombro. I don't know, Borgao. He, you know, undeva me. Ah, kohia yana unpwen ume uhalagawa tilasi bolga ya viha tilasi ukawi bolga ba ukawi somi
0: ba mwana uwe ne tonote bengwe bokura ukosina paiwa yanga none ulaga wama bolga wa hee sumuko
1: dede riso ankunga wa hala kui mwen ukume kohia ronsa ya ntura ankunga nungu halaga ademe uwe ni agina angubi bokura ahe goy bok ahe bank dane mo abu akian goy bokura onwe ne gina anye baake na goy ko he anye gobi na ye mo ye mini na huka iku ino ko ko mi ya yia kama bunete ya no ko tori iga iruse yane akian ka ko mi pa ma ye nyeru mo
0: inwa we gado kedo jira asef gamagia we are so we know ha no ko mi mena ko gura ma ben biragia maria tu
2: na
0: anwa eto magirwa anwa ko droye girwa
2: na no yo girwa
0: anya anga mo akia so hiso sanga hewe ye ko ba biya biragia
2: ata we so ra ya o mono ya o mera o yo ye ya o girwa miro
0: mama
2: ata
0: ja biro
3: ko
0: na wan biragia
3: kawa
0: ala yi gado ke do girwa
3: mia
0: aga mo aso hiso de suda usa
3: Aho. Nang nang gari mo so hie mo.
0: Nang so hie
3: mo. Mi kan nen so no mi no. Eh, ina na ina ko.
0: Eh, to ya ma. Ya ma ara de na to aga kan na de bokra de ba na ina ko.
3: Eh, na di. Eh, adama yo giro mi aga sa.
0: Mi aga sa. To ya ma. Ge ba ge ko te saki fu be biki aki so kontini yira wi ugo he no mo. Wi go he no mo. Afan ye nye ya wa. Da ogwe bokura we wi ago herma afan ban wa mi ho ada ago bokura maso o yugo pin nso mi kontu de momenti abiru
3: ta kama na zamata bura na sira ka in son bike pro win sa foa ma ka son sa daki e mera gwe bokura afani wa ka kama eso ka pa ma a sawi u gwaseru mu gwaseru kasa e yikpulu e gade kogesi sombuti kako uneton bade ma amembiru kanganu nduwa yakabe yabato mane gwaseru miso maka bokoroko ba yen denni buñe iswa de demi nakia uma uri ubme ba yen denni buñe ye afani ka pagia domi ega sakpuru ba men saka moruka ne magai dogiya kansa am kama mbokura mai dogi wen kasun no so ko buso ada yem dendi bugaran sia ka ge ko ka no buso ada do bi mi ye ko sa mi ye ase wa de mo so gudo ka ko mego no morugaru ka awa ka wigia am busigangano wa heye na bokro na ka ni kwa wa seka saka hayi ne mambura ungwangobiye kwasiya yale kadi manduwa bangwanga de mununko yenjiu kafara haka kede wi uda wi bakura yesona gobi mbokura bu yem alfani kwasiya buso kakpama to kalunde ansimwa de mi kawine
0: o ama gwedimo
3: eh na ne ya tubinga yaro banu mbok banu mbokura banu kawa
0: kala kwa hiyo
3: adio ya bebe me ngo kwa sera me to na tamaha im alfani igawa mikum kakpama to badba kukalun sumi une wiasa agwasemo nomon sonko demi bagi demi wo gegiwa bewuko yekpuruga ha agwasebu demi ka ho no ademe kanu swa suria minwene akagowi denisina ba akada buswao
0: we te koko dora wi kia dora mo swa bara go pin wi sumi winti go pin bogate ko wi sumi
3: yo koko dora mo wa doria bogati wero me kansa gison ou dora ou kwe dora ou kieti dora mo ka divusia si o ma dora ka divusia ko ba ekoro nka lan sa ma garu garu ka ndumoro nko se binti ya inga ya homi ko ya mo mi
0: wa so ye mo
3: e na ne ya
0: so ar mo
3: ekoro go ya bia mi ka ton tuku ba no ye ba ni antropis to mi ho ka pia ne
0: na do de ban bat ka to do ban me ban ne entreprise ya kon me
3: eh awo wi so yi do la mo sa baro
0: wi ti entreprise
3: entreprise ami
2: wi business ami yo mama
0: eh be ko ba go in bo ga mbu kata mo
3: be mo ami eh eh do mi yen denibu ya ka hanga gi nu ba awa aka da wusu awo nyam ya so mi ka pima ama ganu kome kati ka kati bon suwe do ome nyang puro ka wa won titi ro awo ka pya ka bu yi me da yi mi gumi amona ansi bu ko se mo a yin min ya atrubije ka kamarura mi ku ka ko aka pushiku aka wa amona nwene nko nko sina ba kwa wusu ada
0: figo
3: yanga dumo kago si ami entreprise ko
0: yawa konda maria mbiragia maria saki subikia wi go hanumo wi kiarumo gbeko to basa ku ibokaro mbiragia alfai ba yawa mi so
2: ganu kuro ye ton bimo maga ha ka ho bograro ga hawa ne war ho win kaho yo turu wa mi uka ikpe asia uka suheru ko win ye o moso me a bograro ga san ya mu ai turu wa ko ai mu ma awamu atombu wa mu a te de me asf gi ra gerwa nyina na ku yena nyina e mu ma na tombu wa baka man soro na wa me ama buranyani boko maimai yani ho na ye waharamu ne nwo bela ga tone na wa hegere mbagegia pa na femeti kina na gina poporo so amen na hemi ni yedwetia pa a tisu ga akia ka to odubri ko pa na gina ne hewu so ha yedwetia am bogura kwa ka pin ada ye bukata bara mu momi ayedwe pa ye yi pa mama pin aba won awon pa hebu dore mu mami ho anyare dimo ba won ti ba maka yen sonuna akuma adwen dagan sai ka buhigu me aka dwami me ara me hon we ka de ka dora me ho aka ka e wi ka man ya aduge ya ya ku awon wa hara ya pi uku ya kara ye kan ka ba do ma le re tu mo ma prati bra mo ambe go e mo yan kporo sai ho be sonru to ko wu so ada ko ba e bu ko ka dabu ka hu mami ba ka sonru garmu yo ko won sonru wu so ada ya ko ma pin de a yo pin ya sai ho ne mi ne wa ho kiara amu aka ya buru da mu pa won ki ate ate ye pa go no ne na ye ni do pa ni sai ya mu mi gun na he wa mo dede mi na so mi ye ba kan kan ye nda bi no na ye mu ka pin ada ye wo lo a bogoro ko bogoro ga sa wa an gi na ye ya mu pa ye mi an ye mu aye ka an ye ye ka mi ho ka e sure mu an gi na ye bogoro ma an ye ye ba so iru ita na mbu higun mo ye ko nka ko maka ga ga turu mu kangina nyiwa na mbwa kurama na mwama tote ndiza ma mwama katumba nyeno gobi yuga sote ho ye wa ye wa kya ka ikomi
0: yeso ye bokurami
2: yeso ye bokurami gobi ga gunya ne ga sa tote ndiza ye bokurami tote ndi gobi ga sote toruwa ama agina won le feni gbabi anyi ye yuko son ita yuko son no bayiru angina buhiguma tote ndi maka ga turu mu tote ndi maka ga turu mu ne war ho bokoraruta afani mu ma a galmo ya mu ma yiraki aka iko
0: yawa sasira sanu a ye girwa sadare ko ara de me ma bokorarun ko herota tura to muka dabino to balandugudugumo ka o migun to bega bangi gibe bangwana budugegia bukura gegia merkaransa bata na kimbigia bansona garanga same bansona haka akpi sai ba humbura su ba han bogote kwasia
3: to nasira
0: irundro
3: ai mi ha wa yin wo hara na ye ya mi ho na wa yin wo hara ngaja kunku ndo mi gi ho afwa ba ba hem ba ki gi wi ko fun fa ki kwa hon tusia bi bara gwe bokre ugbe ugo fun ga yiwa nangwe bokore ringa gbe oguru muno ko nakpe yenge ko ta dikasa behem no manso un biragia ika wa mi ka dab nu yera karansa gobiye ye mwobu ye ndeni bukankam
0: diamo
3: ta na siara ma a banking ngwe mwa ma kiaga ye wono ganu ko ye angiroba yirwa waraga nama domika daminu wisa sako
0: hambo
3: wisa sako
0: hambo atete
3: hamde ki bawi behamba ki giwi u gai ganu girwa addo anyura yala dore mumigum buganu foto buganu foto ko gabu buko pubi swasina budabu nyura gabun
0: amani
3: mbakuru abukayeko anye mo anye swenye mai bakura gobi we yen dendibu nankpene o na enye kompinton son adama ka kio figo ina kwa ka sawa ye se aye doge ye so akaye bakura ura ye giram nikun wi
0: maria
3: sanja ye mo kam man ha ye go yino tri we giro tete
0: aheyi yanga buhegmo
3: aheyi yanga
0: magi go ingo bi
3: ugu si akobi ya buhegu de gole magi o
0: e mo abu ko mi ga
3: e da na
0: asu magi ya de de kuro
3: yiri go asu bei ka bu shigu mai aka bu shigu aka bu shigu go hi ro kokuro
2: agwe mi ha ka mi
3: eh ka mi ka mi dora to mi ga ansa ka damnu ye an na bu shiga adwe bagansa ye bra adwe mo ye ga don anyola hia adwe mo an na yin kunasa sai ho awa ma o wale ka ho manduri ga so mi ade won ko kai ko
2: ki
3: ho ko ye wona na
0: Umena wa
2: yara ka he bogroda
3: dugi nga ya gerwa
0: amija girana dugi ka ai kawa
3: andugi kawa kalu marwa mi goyi kalu marwa
0: eh umaga da mija sego yara
2: kada yi kalu marwa
3: kayi kalu marwa do mi sai go turi ba yanga ka te sai ni yanga sai gi hosiya yamgo ba sana to figo figo sai kan tura ba de maka marwa kam mara kam mara me hwat nga ko Sirahi, se bangwege atage. Benti ga men kino pa manga honshi.
2: Agwa ya wan titi, prison eh.
3: Agwa ya wan titi, to.
2: Andu adiro ba mwa yara ka tere. Ya so to nungo.
3: To, meka ansa ka damine miyami.
0: Mena, yen miha,
3: yen
0: denibu. Yen soha ye bagura, saka ye duge.
3: Yen damino. Kalako, kalako. Kompin, ya unye zamatu, kalako. Adoke iku nyina.
0: Yoko kwen nyina.
3: Kalako, adoke iku nyina.
2: Yaka wene wa.
3: Ka wene. To, nasiara. Domi, ba be mi abokura oda. Mwana mwa wa adoke kan kwe. Be me, boko ka nungaliko. Kasa nene ye, babu higa akua kan kore. Ba wanchi, ka manda mwome. Anga nyuambi, mara. Sa me hoba we. Eto.
0: Bandaka be sonhe.
3: Eto, anwa. Kan dwele wa, kan kore wa.
0: Kanyina wa.
3: Kanyina wa.
2: Na ko kaimu wa.
3: To, bae wa waka yi. Benga ingeru, kabuna baka ngangaru wa.
0: Seda
3: ya na giru wa. Seda ya na giru wa aka yi mwa. Baka nane kwa. Koko sensia. Nang, mi ungwene, su tubu, yikana nsa, ye ungwa sada, sakun kinya, saka yi kosi yika daminu. Yila mi.
0: Maria Grace,
2: no,
0: no, no, no, Bagade no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
2: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ye mi enti bon ba buhia mi me adama be ha gura won ga e ni buhi ga kere me hu bogura ro gas ma sawa mo adate bogura aye bogura paton tira ka ka he ki atetore ba na ka nu yeye ye ga te wa mi ni na na bogura da be mi pa be soneto kogo wana kina na sine dede ru ka ha mi na kogo ko mi na ko mene mene gen kogo ya na kinko ya ba koko gi gwe meron saka domi bangi gibe hiba yen kyo kwa ba ki ate ane ka ko ba yen gwe meron saka yen ba mbogura ga kere me be ba ko nu mbura bu ne a wo foto wono bu me aka wa ye bank pe bu nu so bu ne wen ki arun gwe meron saka o me ne ba nu ne me ne aka ye ba nu foto wono ye bokura sa ya hede doge foto wono ye ho aka glass ye dwe me aka lo baba dwe me aka ka to dwe gwe ye agoko ma tia mi akaki ya won ti abadwe gwe ye gogo ti aka do bi saki do anka gwa hiam gen ye gade ti ada do bi dwa ama akogo etorwa yare yi ka wo foto won e ho nya ni adwa gege aya nwe turi mome
0: ninu gwa me go bi
2: sa ye ga gwa hiam ami ho gwe gorunya do bi gori ya nwe aka ganu do agbera begura ye gwe igora mi ye ga gwa mi fi go ye gade ti agwa hiam we ka ko ba aka ye tora ba nu mbura tote boko go bi bi ki ya tori ba gobi bigi otoro afigo aka egwa hiamu ya yare ga mehuntura na no mo na yiri pa na mamu wa hara ga banda wa hara enwa aka eti nawa ama ara akogo toro aye nya deni ya ni bakpuro mu we ra dobi yo gwa ka da yire pa he na akogo eko ya da be sunwa a bi ki e ka hai ni anako ama ne ngwe mero ga ntura aye ga mene mene ba num bokura antuma pa dwe saki ba dwe pa aye yi pa su isaki dwe pa gun bi do dwe ba ye koko e momi ma banki gibe ba manko ba ne akopin ako ako sa ton wi ra pon dara dara bere ton ka ton me be banki mi dabi ni ho kuro mi aba ben alwa si ba suwa suwa boko bu ho boko na he wenye no un foto na pin un da won da ba mo un da wata da ba mo anye mo un won wai ka kwa suru no ba ne ga ntura ka ne bu wen yihiten go ga yo bangara una boko kwa hiwe boko nunwe ma una ka figo kore kweye kade ma ama wa haragamu pa ma pa gaiko adama dede te hawa amini mete ho yaboni nuka sami ampe agwe ibontogo men na pa ka dadugi to ma han gwe buhigunu suwe sa figo figo e yimo dibi tilasi buko no dibi buko no gbe wugo nti udo agwe ibokura mezamen de behum behangina gundin beugo wibo sami ada angre agwe ibokura gen gberu migo aidoge ma angre do foto nyin da nu ma do anyin do yiru sei ma gbe nu yewa sa ewon ogira ga tura ma ba gbe ni do foto no baita
0: ama bia dora
2: ama aka do wa gai anke giben ti ba na ba wa angaro ga ko edoke gbe ni ho aidoke we nu yi ma barani do mo foto ga no e ba nyura ka nwe ya boko e konto ko boko de ma ba anye dora bela boko nu kwa hinwe we me ga kwa me ni anye dora ka wo mo bakura nu ma soko ga kerere de wi na egbera ko ko mo so wa mo do yige bogwa ba be si nu so bakura nu ma soko ba na mi ma ba kwa ba ne to me hu ye ni ga yara mi aye doro pa ha ma ka bu higu mo me hu hu goku gokura man ka nu no mi ma banki mi ti ton baba wa go kura ka nu no de me adi uneni adaba ya yi mwa ya em buru aburu ko ma da yige a we ta go yige bogwa ma a agberu eta ti akọ pe mi ni on di ko hia
0: go se hia

0: Beka yo kae? Ka yo ka no?
1: Oh, beka yo ka.
0: Oh, ma ba no sokomo.
1: Ya we bi oto ba ta be rundi.
0: Ga we bi oto ko.
1: Oh.
0: Afai ko.
1: So, na be ko to ra.
0: Ya wa.
1: E ba le se an we humo.
0: Oh.
1: E de ga be ti ba de humo hu ko ame.
0: Ha.
1: Ba so na ga jiro ame.
0: Oh.
1: Aye me wen dance ba ko to nwo bu.
0: Hmm.
1: Foto won o ya jirwa
0: oh
1: ama won du du we ya ko ma sa pa pa ndi e koro kapa o bugo ni ngo bi nwe to foto won o he gbenera ti a nga ma bo bo da won a won o ki nga ni won su wi ta kia
0: eh
1: o gbe enu o mi
0: oh
1: yen bi ba no bi ya ma won ko wa ne
0: oh
1: atege o bra ni a an ga ma da mo ka me na bo gbe wa Tia da ma gegere.
0: Oh.
1: To, nemi yera wa da sami. To be ko ka ko ba na hambogwa ni bigia. Be ha gbo wo sa ho do ne do gbo ni. Ba na ho ye nwe. Ko ba e so yugo ho fa e ko. To ba na ma ho ye nwe Yesu ya nda ni do be gbo wo. Wo ga wo wa gbo iwa.
0: Mere me.
1: Ko an so he.
0: Sa se ra to na

0: Kayuga.
1: Oh, Kayuga, no.
0: Oh.
1: Maba nsoka.
0: Alu jana tige hasungani.
1: Alu wairo.
0: Soka.
1: Alu waya girwa.
0: Alu igizi aluna tre.
1: Aluna tre faiko.
0: Nemba u nge igiriku.
1: Mhm.
0: Aluna tre.
1: Yawa.
0: Yo. Yene yari girwa ni tigeye su ugiwari. Am bogra te da ma bogo de funno aye men sara haki ba hu ye we han di ye yo de se ka u gen ti yo to e ba ko ti ma ni han de ni da u se ho ni ta
1: me na me
0: lo ba wa hu ye ri me a gi ro ba ngo ni ye ku we an pe aye e gbe ro ba gbe mi a ma ye di be Demi bara na ni ne ti a ku yan kura ni ne ti a mo wa gi ne ti kura ka en da ma ya ga wo we dan so ti ti ti o ba ko mo ma re so a ti u go ho je ko ya we ne ku go go me bu ga we ko ka gi mo e ta an ta ga gi re me ga ko ala a he gi o gi wa yi na bu go ni mo bana da hanti san gwi ko ba da gi ha giro ho wa ko mi ni ha wona dan du we ti du go ni go
1: ya wato aruna ture ito ina soka maro
0: ne ni ga ko ya
1: sasira ya sasira mi ro su su go gina nyura me su go gura ma mi ne ko ba ho wa su ba han fa bi ro go una ja bi ro ano ito ba giro
2: da no sasa
1: wan gwa so maran ten we ne su go bi denis na ba Iwai kahung afani ko, tukegi.
2: Tak kawa. Atamah sanai dua minikum sami hawakin huturi. Gobien dini bu, nama ma yingbika, nanye banakinga gobiiko. Atamah gari asumbikia minikum yira amona kalaku. Same so gubin ko sere ga tura ba ka kun ka ko sere ga me dugu dugu ga wa to su de futu ma o yini sa kin ko gobe ko san na me hunye same so kama an samam ma ba hun ba hun ye yin we ma so bute sa ko wi ma yanti wi giram ni ko man ko me wa hala ye kan pe mu dugu dugu ga wa sa ko Tomi bagi yiba wa behenso. Sa gumba ko de. Ba so ba wa. Ba to go gumba ko do. Ba ko ba wa. Behenso ba wa. Kadabino. Adama kan nan sa behen gari yesu ko yara ka besen kuna isa sa. Kan sa kan so asui.
1: Ngo ne ago bewe hokwe ba no ngo enwe de de mi abeki.
2: To. Nam bankin kyo kwi. Nan nye mehun ba ka be nwuno kuku. Adama we siamo anye me ko ranu namwe yeso kan kore aiwa miaki gisoge ane o futamuwa kimbonu ngira kurunwe anga hagune suwa suwaita
1: won gberan pa
3: nja ka pa won pa
2: dale ya wira gute bararu mwe bigumi kadere kwa kanun kuwa de mi akin ko ba ga wi nae ko hia ka ko hera
1: e so do ba nu we ka pa yo
2: ga ga ga e nane ya ye ka sa kyun ga ya mi kya ba bin kyun ye mi hun ba ka biyan ko ba wure wi wo lo so te amu so ba san ko wi huko su de hanyima wi si ko na hun na mu domi gobiye kan tubin ga
1: ka
2: ko hewa an wesu ko ba nu we me gaun ka ko mun dan kira wa haga run de ma wa duga duga ka ma na wa ti suwe deni sanye ma me hun saka mu amu ba hanye be ye deni bu ka gim ka saye ko ga hun ganu ba na wa ku sosia me saka mu kata na mu mi hora kin so hi asulu ko gina yi ndo ba samua sama mwa demina na akirwa yim gatam am foa behengi wi usko so ngandi une mi homa worunge ngwa mi pa ga bogoro ngwe worodi
1: ai mo woroga nonte ma kai
2: na na ya anga anyeji wore ho meba wodu ekwa hia bago ma ya doge mi saka antu ba ga damino
1: e gwa bogo de nonte ma kwa ma ya sanga fai wiru go mo
3: ano o
1: jabiru mo ko ba
3: hanti so de hu swa ba bogora tenti ya te mu ayoro banki ti a nu dabi ya ti a me o de pa ayora kaye aku da ada mo se kamo a mo papi me o a mo si anso a mo pa de sa de be ba sa ro to pa yi po pa yi di aya ngata ni ha mi ye si yora ga wen na ho se ne tege o se a ko a nku bu ngai ma mi ka wu ye
1: nka ba ma ba banki da min ho ba kure
3: o mi pro ba de ho domi ba ti do ga eme na da na bokura mi ni ga mantura pa ma de ma ba da mi ni ba bu ma da mi ni ba bu ma da mi ni yabuno ma sari ki anunti gobi sai gwei ga kuwa ma hombo ko ka dwe anyonya tem ma nya tem ya nyu boko ye ko ka nu suruko unde ma tatura ga ti efigo ko ka nu suruko anwa pa ununana pa inga wa inga no iwa na mo adama ma dibugi ba dabi ya wi anunun ka huge wi anunun ka huge wanti la ga ipinu la ka seba la ka seba de hunyora ya te pa huma bokura figo me hun hogo pin pa mi gun ha ye mbokura ro hakwa sana e doge mi so go de ma behenga tanuka saga nera ma diba ka saga ne wahara yan ko yan pa
1: to sasera mero bisu gison yoka ni meso go nyura ino a me fa ya sinsina yeso wene me ya sia be techno serve giu be bakia behemba pro wingu kan simo gwe bokara mbilagia pa huwa sanga wuso ado menna bika akoli hamo kabimba yinso aso asabe fae dia behema soko sia ba hun fae so no duge ani wene binti sube to pa be siera sandawi ma ya grasi kama jabiru amadu yaro tombe sano sano ba hun fae so no duge ya soko be to pa be siera ma ko mi sisan pa ya yere go gro ya sina ma simba mbira gia ba ne soko sala go yuru ndo
3: na na to ngo e ba ko ya mana ne grasi ya ko kai kwa hia ko bai hawa hawa ai mama ngo

0: Mana
1: Mana
0: Mana

Ah, I'm going to go to the house.

94.3 BWW.

mala.

Tommy.

Nada, fulanga de ese, ya me escucha, nada, buena.

Mais je suis un numéro na

आ गई।

Ah, yeah, how bad we are, great. Ah, yeah, how we.

0: FM no sina yera to mu la ba ife yeke yeso na e ngarika
1: waso yiko sa daki mini yawe wa sa yesu yigbe te bara soko eglise evangelique UEB bagari soro ko wa sa UEB ngari mu ayirundi parakuwa
2: sibu beka bado maswada kibu sabesi era to yenson ikura kasungwa sire ipansusima subesem fagi wasaye no yesako no sae ni so yera geru na so aso ade agengere ade agengere misako gariwa mia efesun tireru wirunne na sunyenda nobu wiko kabe fagi yeko wiabegi sakalia Suseda wusao iwo musada kiyo.

ngeme wo mu ba ya pa suda wuso a kagari sugari efesu wiru ne na sunye nda no bu yenson ikoma wesuko ide ba wure wunda winwisin genson do mi sasanwa wasiten dodoka gina si game gengerubu busanwa gagiri nu nwasi na so gengerubu busanwa nwasi na pepe ku dangu saname agengerumu yasanwa pepe ku dangu wami be nwasi na so adama anomo tonu gerumu mo konwi genson ba usoru san onyero sunmi wi nwomeme na wi genson wa giso na we ge me sonwa me okura kami na we sonwa to anye ma onyere onwunwun ye ni sona be se kurobu ka durobu nwe ne sanwa mi so nwe ne san san be ba ko tonu nwome pa ba mu na we ge sonwa gen geru bi ba geru mo mini ge me mu sanwa nge tim geru na nsa so anda gen gere ba mi wahara yara adua ge me mu sanwa tim ngeme tonu ombaro ura lokotoro de ba lokotoro ne ati mene ka mene mweyo ka bekura mea geru na so gengeru bubusa inwesi anamu anda gengere ba gari inda sisi amu mage memu dua ka dema ya tingwara yensona nane gemu sanwa tim efeso ntireru ba mawure basu ndanka wiru nena su yenda anobu yeso bane yenson ikuma wesuko ide ba wure wunda winwisin genson do bi sasan wasiten dodoka gengerubu busan wa gangiri no awune nduro genson aku wi wesuko a gaso sara ne na ku wesuko e konyariro na ku wesuko e na ndimo me bade ma wu wesu mbaka ka empi bu mera uduro sobi yeni yasan wa gan konsunu duro okuronye domi gusuno ko pin usonte ru yi etubusia wenwe susuko noruko yeson ade anda won duro geson anwe geson wa ya won kiru dansire moa yoko ma de gusuno umune nwaro daka adasia yoko ma de ben kiru to gange no ma mena nwe ne sula kariko suma wure sula kariko ye guson gari isunsonwa sana me age ngeruwa ya sanwa nge tim timeno wen wasin gamu mbaro akuye tinduke ye minti ye kuro nko mbwado minti ye mbwado ramu ngwe ne su ge ngerewa babe sen bibunti buka seda giawa gabo mi gobin kiru ta deraba ma pen bu gengiri boko pin bu gobi suwa ye banka kuwe pabo ne yera baka kuwa anyema ba yeso asinye won mi wo mu asina so su gengiri na gobi kasam bu kata mu be sen ba nka ko mene nka ko mene ama yikin ba onu mbira giso sorkudo sia ko nu nkin yeso na nwe ne sula kariko pasanda gengiri sangengerumu yoko sunsomi suka bese nwaro di ngeme nwene salma mera bibu ba bese nwaro mera sanda bese ndurobu wesukue bibu ba enomu sanda gengere bibasu mera ya sami nge bese nkpepe ku gesa suramu sage suramu ami kanyani ntona sana mea kpepe ku suramu masima ya mwami amana yoko yansa mena gengerubu busawa ngebe sa mwasi na nsima yesoko

Ah, ma kawo se kan kwa. Ah, mo do ma gbe ba de bi ah.

you are willing.

a quem bique. Ah. Bio ule. Ah. Ko ki bi go ba ni bio ma ko. Ah. Ba ko be ndanu. Ah. Ba dua diru jo. Ah. Ko wu ade ko ko yan bio ule. Ba hebe ko yan bio ma ko. Ah. Ke yan aburaru jo mi. Ah. Ke ba du di jo bio ule. Ah. Ko wu ade ko ko yan bio ma ko. Ah. Bio we yanu wa si wa. Ah. Mo ma mbo pa m. Ah. Tuna mo ma mbo. Ah. Ah.

0: Ah,
1: FM Nosina, il a tombé la balle, il fait yaki, il s'en a un carica.

0: son aya dot tombe badega isero kwa batru abe ko ngeto mbu nora yiro saga yembiro ansoa bebe brate da moa batru nge nora inde ka guba ngwa bu saga ko no da ba so da ba no agi so nyuka ine ne ngar wa gra abe ko mere bisibo FM Nusina Sauri sebe son pesi ya yaru yere ko wiye kisiba no do ke ko ga ne no no da ba ko gbe kiro gia wi gbenwe ke meru wiya o siwa o da bwen sinaparo pa o ka sinaparo ntombo no si ange me son soro ya sin sinamo e kuna duro kai ba e pin mo pro ma o bi tusia gia bio jobo a wi shi mo ya sia
1: gbenwe ke meru ka wen bon yurise kama se gaman sel dansma bakura Buen sinaparo, buka sinaparo ntomu nosia, me soro ya sisinamo, buen gani so asogi, so giringia. Sa so patromi, ibanu sinabakwa, wi lafia musa gbengwe meru yao, ugeswa, mobe nosia, mahumbaka soro ko sinamo, bae pulu gano, me gani, yuga sisina gisoge ngia.
2: Azuma yoko Dominikum, soko baranuturi radio, bambira agiandi, yesa kumia hakuwa, yesa kisuko, baho giri. Ni behano disman nuka geru nekpro behanye bara gose gyanu ko sabe ni saba so aso ma habe tienu mo ya pro sube son me sabe no maki ganu yen so so ma ha tike ba ko se apago ka be hay gbe gba ka te yin siru sai wi da me mi ekipe ya da me o mo wi ndomaru ba onwa bo na wi se da wa de mi e ha yen damira so te ho e ho ku pro ya ha pasa pasa ya ngun no mi aga mo don ye so na bu ko na wi se da wa ye mi bi ba go kin bu go yin wen Gwe kwega, be miyang. Yoko makpen, buwen. Ma tiye ni ha mwese ya mikumi. Sayen, nimero telefon ba mwa mwa mboko na. Gwe mwese ya na. Ti batorwa. Gwe dumo pigo pigo.
1: Yo mbiru so, bebe ba ha, meri son kobu. Kama se, gbengwegen komini nsawara ba. Be ti ba sonomo gwe dusi ya mbira gya.
2: Sa behea, meri mikum hay, nyan wawwa sana sakiwa. Gani ye yi, yi yinsiru ya yi non. Why have him in the atura behind Yaba when who got to the way? Don't make an inconsay be pro, Mahati Brina, me bar pro go when behem bar grown warum dam Yagane, Hati Brea, behem consay be damino, but when back to Nako. Yes, I behem be go better idea be also more puritan do coton, be by my maga getting and have a tear by Moesia. Then behem, the congratulating work will be by one while go up, binti and hoggo cookie hogasia, but whom binti Moesia.
1: So I saw my wi gbengwe meru u tombe no siame ko dani no gya boga behem bene tem bukrabu gina
2: ko to no e hadomi wi miniso wi la de man gaiba una ne hawi tiero yoro ame sakin hu gawi ni na gari en saso prefenti ura hun bira na ibete hasu mi go sa en tiero yoro ame hun be be ba wa so gona ya wa so to su ba wa so meri son ko ba wa so konsei ba wa me hun hade ko amire ma sa en tiero wi mo se ayu ginte na mo una yi hakwa mi daga e bura una su dandobe o ka winno bangu gihoge ya ga kuruku kwa ka win down we go so aka hume kahagu aga honi go hanuma yogo kwenye hum dira sorry so doi minigun ya kuruku kwa don we dede me hum we no no mero kwa
1: sa so basi na kwa gibu gai no siya nugu dobu ya batu siya deme wewe ura ga boy sinu nyi siru gaiko ugele mo mini
3: siyoro ha mo hoko ku domi tote awa yuwe ndo maga kwe wako gamukwa ala nukiduria geho sanama ye momini su na imbuhiru ware hu mainye suku bekana gusuno behekuru danke sanama su yeku deme kabwene mbae poro nsinjiru gusuno yedura ya sakana mo kabuwa suno nguwa na mbaraga midu wakure yai yika haa waru suheru bago nga ninko kwa unwaka akana bea nomadu bago baraga ku sanu yeni su nye mba huko giriho domi wawe gian ana ti dada we pa na pa ti doku a ton ti akurofu onu giga doria ka ha de akurofu o jo kropo in so gu so hun barka doria ku so be pin hia ku so be akporo pin hia gani hu e ko ningun do da gundo dumare bo hun ku akporo gun ha muara bo so ngo na yin barka so ni ha do akporo so na yari
1: gete so ma wi gama sel dans ma guru gani bio nu dobu Yo tu sia mo gamen to munoko
4: nugo do ba ga mansa demi yihana su sinakparo gibu tusia wallahi meka be nugo dore yira dira nti kama ma nugo dore yeni kuro ya son hima gani soru yeni ka ha wa soru ye ba mo ka lagare ka ye ba we kuro umamara maga ba we kuro wa demi behem mbuhigo ne okwa ugana usinakpa gibu tusia mi ka son hima

0: sakia bawe kpuru unye mega ko hina mo pa ma doge ma kawi wa wa pa me ko ka no ma doge winti pa gani gwa mwana gi hoge ni ha so mo ma behra baga don sira gi ho nakin un bawe kpuru kana wa de me hon gani ye so ro ga ko hina mo mi ko gu de bu ye tusia bawe kpuru u de u no ma doge me ko ko ka mwera ko gu de bu gani so ro ko pa wi no ma ga gu wa so
1: iri aso si me gisonge yugo nene yaria ka de memba ki bae kro noma ya mwa eso
2: sasira bia jobo haga ko kai sagwe yibentiro pa suda fambure biragia hoba hansomo we sime mama sule sui de ma megwa gia hawa singe won okra no bon saga won okra no katia saga le o seru kwa unde ma kura ya we mo min daka kwa ya yo ma ya sia dede sime mama sule
3: kesira ta kwa mene fomburia ndi ba awasi bi uke okuo be umo ogano katia gisoge nke ba kwa mene mia omanga wi bpc wa wiya kura ya muame fomburia atene yini batwe suru no ba itase yini son woguru yen yoga mona se ko sinala wi importa wa obeki o charge komini yo wi charge ge soa uduge mi ba so gon prise mi ba gire buka porta o charge komi yo de gira mo ude no ge gira wi importa o so yuga charge da ya du yina ya du yina mo wi importa o so ya du yina mo nde ma o charge ge gire gi ogia no ya du yina porta o so mi yo ngo ga no tare tare yuga be ka yuga du importa o so wi ye no ngira bu mi kura ya wi muamini wi ndo no ga ikaga wa kara mi kura ya wi muami mi kura ya wi mua wi ngo ami u porta o charge ye no gire baga dema ugu ba vambure ndire ge soga de ge o se a soga se a commissaire soga ka fambure docteur sanu bana ba mera mera ba wa ge ma o kura ya ya wi mua ba re we mo bu bu ben ton su budabu sike ide ge su laga ko to ka bem kuran ge wo kuran de ni bu so ho de ho laga ke mes ya to ne de ba gi su mo mo su le ba su mo simas sa fambure ndi radio non sina
2: sasira sima mama nsule waka kukai sauka dabara ni da usa
4: FM Nusina
2: benente niku ndabarba mbira gya answa benente mideko mba kibu be gero mkumburo bakio be samburo suwa to mabakana bu tenu ye nde ma batule suru inson nubayne yara ba teni mwa bu nyura mwa ama gbanko wega sa ga gero mkumburo nge unwana mwa to ye ungiruge ono siya mesomba ma iton suisiya batene ndankwa suma baga batule suru uninson kwa ine ya bago teni mwa bu bago ye nyura seka kobagati aka ngogulamiwo to kobagati aka miti wirako kando bayne to date sura bago tini mwabo nyura batene yensa wika nia sa pon grace dawa ko gburun komboro to iye babkin obe so obe konge be unatiro ka okra no nsaga bare nyiro go pon do ikisipa emi kon ikisipa ndi akoti no ye unde tino yini yensa dugan grasa pobra ma he no sia sana mira so bago dugan grasa ko sane wure inka baro gison yokai ne saye bentero amaswa beba yensa bagbere ba grasa beba da maba grasa wa ye ba tusia bikom beba grasa wa ngebe una gwero ka okurun saga batene yensa bem meribo bem bwado mebo ye bra iko bikom bura do tro jabo me meri ba bwado ba ngo pon shonte ko ka game bale bogo mebi ko ndan ko ba tre suru ni nso okura no ka yiro atene worga bikom ye bogo iko kotonum biragia yensa ben so banka indogo tro ditemigon mia bagura da weko bare be bagara se wa be nwa wero ka wakute nwe ne be mbaro epoko kai ko bugare ko banu batia onwa so ke banka indogo tro ditemigon pa open buka wimbo ado mere mo ya dagu na bare a yugura pe de to bo ayem bokuru garwa mena wi ma we nwe ne wa yesa we foto wi pe lo card identity me onje ne open buka na be kon me sama e mo mi avec comme le sion seye bentero we droi basogmo kemi seba yen bawe mwabe kwa afri student biragia sarabe nosia patre so ine se nson okra ita ya bawe mwa to so a eso benente ngurugyo bati yurwa bane bakiwa ya mbo ye bekema bewo ka yugura ma benente mire ko mbo ka isi ya demi bawe ganda no simo unsare ngeura ntombo no nuka wa mesombo ka daka sibu mbo ka edugetinso to bawe wa si won si o be ko yin sa wa ban ki be afri suden ti ko bo bure ya ba no kan be ko bere nte nguru ge bo ga ina bere nte mi bo ga si ya to gi so ya bara ye bo ga si be ko ama de bira gya to ba no so gra dura be ko yin dira ban pin abo ka we kemisi ba bo ga wi so ada ke unde ma sega sega di te mi ko wa ba ne sega sega di te mi ko na dan kura ba don bura to sa ba don bura ma he na we ni don ya wa buga hede yenti pro tini wele bu koko buga pro na me na bu hega de ifu buga hede da si ko mi go buga wi siri ya bra ye pro ya npin ya kore so ai so ba gane mena bugo si bi bugo e wisi awa ndan kwa batule so no be ne sen so nyen da ita ya bugo ma wi nsiri bu ko mesun se no bira gya mi ami ko mero bisibo sanka dabaro ni do usa wa segodo republic of katedu kongo ntebo mia sa no ma dongba ko mbrate ebola yabo no eson ame bare brate to me bare ga isero kwa baturo be ko ngebe tombo no ra yiro ka tombo ga ti ansaga be brate ta muanga sa ni gira ba sa me ko ngebe no ra inne ka tombo go ba nwo ka nwo ne ka ti ansaga bare ansoa brate a me non saga yabo no eson wa be ko yadi abiwa kibo bara garo yaya do be baturo won no ra yo ka okura no ka itanka baturo won no ra ka yendo gira don kwa go yira mabo wa be ko maton be ba sero kwa ye mbira gya ba yira ngebe tombo nura yiro ka won won suba etan saga bare kame ebola mbate to be ba sero mo ga bate be ko mbaga dabia won be ko ya sare nge ya ki tria nge me so be ko do bi an suwa bare ta tombo hunde un ya kire ti abi ko ntida kura ba tuwe won ra yiro ka ga no ka itanka ba tuwe won nura yiro ka yendo gira ye to yini we ya ma pan we ya tombo go won ya do ni ba yen ye an kura ya no dan kira me so mbira gya se noa mi abi ko mi ru siwo afredu student temo mi kwa sama daba noa mason be tombo kwa ine ga ba seru kwa unde ma ba sa ma be bara wura gbe wura ya tombe ba gbe wo mi ko ne ba le mi ate murada bo be kibe to mi ho be ton ga ine ba ga seru kwa me so mbira gya se noa mi abi ko bere ga bo wa wa bi ko nge tombo no ba itan saga be ba mera wa te ba ga be wa do tro zero ba he ne be ba seru kwa bi ko be nda ro ba sa wa bi ba ye sa le zo ton tendi mi ndi ya ba ga de sa da mi ko afri su de mi ko mbara nka wura gbe mo gbe mo ba he ne ba ha bi wa ma nye nye me na gbe na abara mo mi ko mbara si won wura e gbe mo gbe mo a nda nka te kura e te murada mu ga bo fu ge bi ko be ton wa kra ne ba ga ten seru kwa sa ne ngure in ma ka ye baro sagoye bentero pa suma kura liban temo liban miasa noa mesom bentenson koraba barada ba wuraga tiretu simba yura bare yelura bentemi gomba yiga chama so ada kun aga kwa bugure to go anka no wene pa pa no go pam to amaten o bare benson koraba wura ba yibi ko bare ba ma pa no go nge mesom de beso yelo bare ade mburu hunde wi awi kun awo ya ma pa kura nge mesom ama ante daga kwa da ye yelo bogo ra ga nungu biko ngwe ni abo meri se se bi mbira bogo nu kwa nkuma sa bure ya a ngwe ni abo nu nde unya to mesum bira gya ba wo de so amia biko mbahene ye no ngbi kirami do mi anso abe mbuba ye so temme mu anwa biko nje dabe no biko ade me maka da kwa nge mesum to ye nan kanu ngwe ne ya ya goyi bunu nde unya to ya dia ben jigwate baso mo human rights wet gibo bare a ye bakura biko mbe son kroba ngure ba suwa biko yesanwa ye yago de butombo ngasa ya ba banye menonwe buba ekia mesum sama e noa mebeko merobisibo sanka wirogo mo de heka onda baba mbira kia wene so be no si a mesom beren temi yigwe miro yira de heka bonge nguna namo na hom baro ye nge nguna namo ba no si a mesom dan kwa sia mbogo na gbonga mbaro te o yete me ba bo pen bo ga bibo biwa mo ton kula bibo biwa te mo sa won ga itandi sa biwa mara re sa won ra yo ka ga itandi nga won ra yo ka kwa ine gira ye to pa bo pen bo ga bo sinre bo ga wa be mbira bo so bo ga da keje o ba na we baron son himo to tondro bi uma ne bi ba mara won ra yo ka o ga ine nga won ra yo ka o ga no bo gira ye binti bo go ma be so bi kom je so won ya won bi bo mo shan gi me so nga pen ga yi da bi kom bare an so asie ye bo go no bi kom bu ga ye tore bu go ye turi abi ko koba no bayiro mena yaba bi o mara bi ko yeso oyi aki won bi o dabuga we nyero si ban ya kwa buga wi suwa to anye me sun we we nkati ba so won cp me ani bo nkati ba ko ba so won cp mi un we na bi un ye nei bo kana bo pa ka nye te sire me sun sama ye mo me abi ko mero bisibo Yembiro answa wonura yiro ka nyenda no gatia enga wonura yiro ka nyenda no ka yiro gayem baron e bogo teho yesa liga league pro mbiragia to berente min wiro kibo biba baron enge wona mo ba san siswa bare de besun yelwa ade me tombo ben titin gwen kiro so ban baron to mo bune ya abe hem baron teho wagura hoko dai so be hantingi hunne baron teho wawo bodu bia bogo teho to be bara ai koko bi ko bare te bugo bo se se wa bebe e de hekara wuro mo ma iga baron to mo unwe ne nsa o ga ti a baron e tere e so wa ma be nwo gura e dua e pa gondeson to we nyi heta nga he wa ti ti bara gina mo me so mo fere ma si mi ko be to bugo be gwe ko ha he wa bi ko nge foro ko nsaga i ma dai ma pa nwe nye ko be mi nyi me so ngo e ko ma su ya bi ko ya ka de ma foro won won su ba ne nsaga bo ban ki kwa siasia to mesun baba asansi swa mbe biko miru siwo mia sago nyura biko ngiso nyoka ene sebe sira beka kilo beka swara kibo yaru yere ko ya kisiba na mundoke birage gya bwan soga wa gira ugonga nde sago ne biko makwa sisi abulunda baba sago kanwa bwado bomba ure pro wasi

sasira me bisu kwai no atiruso kado hinso ni asauka adamiko mideko ngina wi azia suru maba wi akwa mine ukamiro si pronosia ma imbe nyima so yesa wi nkia durukani nube wa sibete ya wi mane gwe ka wi amiko mbenso ba wi kpo be ko kai ko pa obe na obe bira to pa obe kia dini wo be de ada onga wan kuraga bibo ibe no do tu se mbe andi mo bura bura ntona una ya nso ma miko wi nkia ne yentensa sugri yebe wa wi ko ngensa gi kiro wura ko ge me wi dura ma fura yinda ti aka da wono bo hambe yen kiro ti aka da wono ko kura automatic to baga eki to anyi me sun fura no bai ne ga da wono bo an yen konkon ti aka fura ga be bon ga da inda wi ga dura mo ma san na makanika to aka fura no ba ti aka da wata wa ayenti akin dawata ganu o yiga be dura mo ampe so nkime yenkiro wura akro inyime so nfura yenda ti aga dawun o to yiga be dura mo yenkiro ti a dawun e ga ogro ma kafe na akin yenka ton fura ogro ka dawun o bua ayem konkon ti akin dawun e ga ogro me ammo yikin kiro wura akro ge me fura ga no ga yiro yiga be dura mo ya ma sana yenkiro ti akin dawata ga ogura ayenkiro ita kin na fura ti ago kanu ye dore amborkini bosa ge fura ne ga be dawata wa ayenkiro ti akin dawiro mabe san sugiri ya kini tan sugiri me taga na gini to ambe ki anyi masun foto kabe da mun ya wiga in woga yiru dora mo wudin pamida buki ya yan abi kun ka ton foro no ba ti aka da mun awata mbe san na bulu aki yin sage wi dora mo foro yin da ti aka da mun bo mabe san yin ti aki da wi ro kabe no wi ga dora mo amma gun ki lite yin da no bo to yin bu agite foro yin da no bo an yin lite ti aki foro ti aka kabe dora mo ya iko kai ko ibe na wi bira ni kiyan siamu ni kum imbe na yinga se insegugwedi imbe kiganu bayire kwitari wakantia ine kam ine nobo no baita no bayiro ine no bayiro nkume kantia no batia kam yiro no bayiro ita no bayiro no bayine no bayiro ibe ku kai ko ine wishuru mba bira kyane sasiamu kum baibe ni wa ibe de yeganuwo mene ko wi bani mama sa kama sekundi ka

so wo ya bi wa mari ba bi ko be yiro am be nyi ma sun be bi be bi o be ka ho bi am ko ya to nsana ba de ogun a go bo wa to ko ga pe be no sia ngo a me nsana ta ho sian bo ba bi wa to ko ko be pe be no sia ngo a me ni ko pe be damba ni ta re ga be fa ba ko e ta ro kan tia no ba ni ta ine no ba yiro no ba ta tia yiro yiro wa yiro 01 93 47 81 22 on kan tia Iro nobaita iro tia nobatia kwama nobatia tare nobo kwaka noba iro logo 01 28 21 66 57 Faba obi obi kanaya ibi suyumbo kponka bebe mbibe wapwe namo tulibe wo Mene bi oba agbe ngam banon dinya ba mo league de vacances be so agbiye be ba pe mo ni bu ma ka mi ro be so no sia ma mbe yima so league de vacances ye nka do final ye be tramia to inye ndan kwa be adaruba batwe so woni mso okra e irwe merci o mi wo sia ko ba ine dede banon bura be won ko ine be nwe di sia mo ya na bogo no won duma gun ma wa ye mi dai nda go kura be de bo I banon etu sia ya iko kai ko sanu sanu pa be na ibe be nwe di sia be wo Mine kon kro go akpe ma mine wi maka mi wisi o nosia unde ma kro wi sanwa we ura wahim brano duro kame to ni bara ura se wisi go biko une e gbengbrega gibo to be gbengbrega gibo pro be nyina gibo ge hwan taga habwan gibo gami gibo buru be gibo sega minti e pro kome ni nwa biko nduro kanu pro enyi ma son wi be e yesa buranya ni duro ka wi be ni moya sanda tondro se ton kro enyi ma son wi ma be kinya biko wi be tombo wi ma bebe nyiro ken yem biragia wi ba mo bonu formeme formation bi ko to bi ko be wi be kin bi ko ante kinna anna yensa dirun kokoro ya yenne ba mo port claim han kya na sego ambe kinna anna so akpaka no sego ngume mboro na kya sego bik ya kya koro ngume yensa diru dirun buraro te ye ba be kya mero inye ba son ye pro ba be son siro mo be ba be kin be tomo komi kun ya ye son ba re pro be ko kai ko pa obe ka be son hete suin do bi an son hete suin bi kom awa amante mo ya mininni ga son ita pro ka won ya mo amo bi kon pa nka won gwe wa mo mbe nyi so mbi wa kin so hede kwa batule so win so yen da tia win so yen da yiro ka win so yen da ita yo bi kin obi ko mi kon gbengwa ga mi awasi ka won de ba ngu no yiro mi a bogo bi so si ni ko ye so ba re po bi de o yin siro won won bi ara bi ye nyira ga ko anka da da wa ma anga figo figo wa mo on ko me won bi na ye ba gon wa ma anye me hon ga ko anye wa ko run so siro ko ambe nyi me so ya tun won bi kon won turu ko ibe ko kai sanme ba ibe kabeson hete suin ba tue suru inson yenda ti andi nga winson yenda itagira ye ambekin awanyin siru wen ka dawa gbengbega mi awasika wende ba nguno ye ime fotografu wi wwa wi wila foto unye mi kabepen awanyin siru wi wwen windamba we mi kantia noba ine nobo kan noba yiro noba ine ita kam nobo 01 95 07 93 05 onku ba meni kabepen abeda we diete afome win sigite imiko ba agabe wanyin siru wan gbonga awahiga won de ba ngo no yete nkon no miko win damba mawe kantia no ba tia nobo nobo pa ma no tare yiro ine no ba tia eta 01 65 55 24 63 imbe nyu son bugano son site ko foroga no ya ga kwasi ami ama wo an son hete an foroga no e kwa ya ma son hete mo awo mi ni ga sinti ro ni ka inge dwai go kura bi de bo we you need to see abi wo mini wi musa sefu draman sa barakundi wi wasogun draman lo toria mi sa barakundi de ka wi musa sefu salamata sani ke gandi kisira faru azaratu sani ke ndika yensa we gwaimbibo besa no sanu bakpo amene bibo kamiru se utoi busira mbe ko ngwato te be so hesa me so be miro ba sogumo musa amina we ba sogumo mare kurome to uyo gabe sero kwa mi ko undi mo ra mo edori wa niki yo so no siro mi ora mo edori wa gabe sero kwa so ayo so bebe kwa bebe ko kin pe bebe be dra defendi da ko kin pe ka be wa dami ko pro bebe kin abe mbaro pro be fo no wa hin ka me ne sine sanda ni ke npe ga ure don ka sa ge o buga ge o gami ge o se gbe mo ga mi ge o pro be to bra be ki dan pe lo ge o pro gusan ji o ka sa pra ko ge o ka si kan lo ge o pro gusan na o kore si nan de mbaga ga bo pro bo be ge o se bo a ge o pro nka be ne o sine kan de npe ga ure son son re ge o pro se da ge o be to bra nka be ne o sine o go kura be ne ba mbe yin si o so ga e be o be ba re pro to bra ya nka be ne o sine pa be go kon ko be ko si be wo
lafia toro mora we sawa lafia toro mora to onde ma o sabe kon wi wa be radio no sinan so da ke won yi gbe to ko sai so bun ari o wi pe won mi ni wi ka mi lo bi so men na wi be tobre wi be siraya ka wi wi san yi gbe tem e wiroge to bi asa no sanu ba mi lo so to ba sira mi ya ye ba ga be won ti an ton ba ga me ba ga to di bun ari o so ai so bi o be ko a be be kon kin pin be be so mi duro ka ko a be kon pro bi o be mba ro pro to ra gu son di o ko sia sanda mi ni kon bun ari suno bi o be no fo wan in ka me ni o sne me a bugu be gi be pro bi o be to ra wo ye san radio no sinan pe dan ka di kama radio no sanson ko be pro be be fo wen ka ni sin bo be n pe ka re ni ge gi o pro bi ro gi o se pele gi o pro be be si wa na gusan ju ko sia nyirande bi o be da ka ge so ban te ga ndi be be be si wa da bi ko pro kama so ga gi o be be fo wen ya bo ari ton dro ton kro pe ka re pro gusan ju ko sia bo ari si ya kama bi ko so be pro be to bra me bo ari ko mi se kama wen mi son ko be pro me gusan ju ko sia ye sa radio no sinan gi gberun yensa radio no se anso de ko won yigbanu duro kampe damba pro be to bra me to go se nton be pro ma bo an gi agusun be di o ko sia en ka be no sine ko be go ngoro go be ko si be wo mini wi ibrahim asun rabi sa buru be nsina paro nde ka wi asana wi sa kro muro ai siro dara nyino wara gi akama wi ibrahim asun gunu sa buru be nsina paro nde be ba pe mpe mi ni be o ka kina si to e bu sira be be nko ngwa to te be sun ya sana me so me baga be be de o ba suga adam siro dogo wi so gbon siro yema baga be ngo woro ko ba wi go buru be nsina paro ba tu e su wi nson no ba ita no ba nere be o ko nki ba nkpe akro ba be tabra hu sakina asama ba suru nkuro kama mbigo sambe kuro kama nambi obi fuwa latifa mani sugaro ugia uru toge nyina kusono juu kwa siya mwa suwa agu kusoka yigo doro asana kama buribe nyo uoro kaisa aka buribe mkaye uoro gia kama wengkuro wame kusono juu kwa siya bana kama mwono be kuro buribe mani suwa agia kama faida muhaji nkuro akama buribe nyadikpa agia mwaka kiro bana mani kongu gia alfa nkuro nyino kusono juu kwa siya mwen salifa mwen asama sani nkuro akama sugaro ngoe budo kama mwen madaria me wa wa wa ambogi wo gya kuson ju kosia barama ni sugaru gya sabi babere nyino kuson ju kosia me luka ya bate nkurasa hakama sugaru gya kama wem gibe me kuson no korea bebe kimwa ganegi somu somugasen ganegi somugasen kama ngora be pro be for no kaba no biragya ya me ba we sama me burbe sen sa sen gan sen ke nyiro ho ga kiro yembe sa talon asamble tombe pro asamble talon tombe pro re burbe gya be tobra dado be walugya o si ga nyiro be ko ho ga be kiro be kro mro be dado be nta be pro be do square ma don pagira be be mbare pro for one in ka be ne sene ko be go ngon go be ko si go kura be ne ba be yin si osuga inye osun ba go be toga bu ga be pia be wo natama jena wa wiga maria burben sinaparundi ka wi ibrahim asun rabi sa burben sinaparundi ka ma wi asana wala mbe worundi be bakina so to ba sira o site be be kongwa to o be so hisa me so me wi be de wa mi ko mbasuga adam siro dogo yo so gon siro yema ba ga be ingo woro ko ba be rugo ba tre so de so no bai ne be be ko ba be ko kin pe ko be be dra di fan di de be be mba re ko to bra adisa wala mbe woro ge ka ma bi ko so re ko so di ko sa mi mani mwara mmele woro gya kama njibo kuson nawe kwa hibage lafya nkuro asa gama wala mmele woro kama njire lafya nkuro wala mmele woro tia miku mwaka kiro biyo gunu mani wala mmele woro kama wesafura kaguru kaguru gya kama mbe kiro mewe asana wala mmele woro waka mwa mwisi me wala gya gadote ya nyino kama kiro balikisu mani barikisu bebe wala agia banonfuwa wa rashida wala waka wa razaka wa wa sugra gya wa kiro zalika wala agia kama wa buyo me wala waka wa dado wala wa bekuro bifo no wa marufu mani wa wa wala agia wa kabikiro bekuro mrobe dado wa ni ntago bekuro bebe dos kwa en madon pa gira kusama bebe tiyo kwa siya inka wa niyo sinewo kwa be gong kwa nako be kwa sibe wo meneko huye warasuno tebo yuru se sa sinakparondika yi warasuno osene sa buribwe sinakparondika ma yi warasuno alasa buribwe sinakparagia ndi warasuno waru wisa asoka yi godoro sa buribwe ndi biwa bakpe wa mdi biwa kakina se utuwe busira bebe kongwa tote wa beson esra meso me baga be we adam siro dugu yuwa sogmo siro yema ngo waru kwa bebe urugo buribwe sinakparo batu isu winson nabai ne biwa bekuwa biwa kwa nkiba nkpea biwa dada diba frandi kuramurubu dada wa nintako kuro bebe tobra sanda meneko mburibwe nkpega ule kuro baga
kaga bo bebe tobra wala ndi bebe siwe na gusan di okwasia beba tombo ndo gojiwo proga yara agibo proga masina ndegiwo ifo no ngon zuko pantro zingpega ule bago giwo sesu ga giwo proga gusan ndo kore sombo ayaga sombo andwe giwo proga mabura tebe giwo proga tobra kawa nungpega ule proba ngpon bebure kalako dasi giwo proga beke mabekiro bega miya mbaga gabo proga sanse giwo sebo ambulo giwo proga ibe fo no ngon kura muro besi dada obe nintago be proga bebe tobra wo inka meneo sinekpa be gom kwa ngu be kwa sibe wo Sete yibaka we Adam siro dugu yuwaso gwan siro yema ngawa lukwa ba wiru gubuluba nsina kparo batu yusu winson nabai ne so ayisura we Muhammadu saabuluba nsina kparo ndika we biba mesina kpare biba sina kpare sa kugabu ndika ma we luka ya buluba nsina kparo ndi we biyo disu saabuluba nsina kparo ndi bakina siro toweba sira wampi wabi kuwa biwako nkiwa nkme hambi wadira diba frandi kula mulubu dando wuni ntago kpro babi tobra inka menyo sine ya kwa bi gongkoro kubi kwa se biba kini benfoe yube yensa maresu gumbigo sombe pro yube gire gamiam beke guru gya mea zo pantro sin leman ka wangi be pro be tobra yesa buruben leman mani ka wangi be pro be fo wo gaman ham tegi non pe re pro yen nyen non baga bo be tobro mo mea buruben yoro bo pro be ko mo bure yoro suno buruben de kilo gya ka wandu go suno me ka wan bi go sombe pro ba ton bundu gya go sombe be di ko si a wen ya wen wa pe dara ka wangi be pro info no won mea ko ga bo mbaga ga bo pro ton dro ton ko ban ko be bure yesa buruben Guru no nyino mpega ule kuro bank pombe buri ya inka menyo sine Buriwe mkongu uro giu kuro kama kongu mpega ule kuro bank pombe buri ya beka kiro Kawa numbaga kabu kuro ni biwa bifuwa Muhammadu gangu barati nina mwonga bikiro ala afya rumbira gya Mea buriwe mdano baga gibu kadano bu mpega ule kuro ye nyino tondro tonkro Ima bifuwa no kuro mrobe dando be nintago be kuro bebe bedu sikuwa ni madon Pagira ni bebe saa uro gen wiru mi inka menyo sine kwebe gongkong kube kwasi Brahima son buruben sina kparande ka wizule hawi sanwa kromuro gama kugabo gya kama we nura me kromuro baton bundugo we askandaro sa buruben sina kparande beba kwe oni beka kina se otoy ya sanam me so me baga be mtundo adam siro dugo we so gon siro yema ngonga dua kwa buruben sina kparo me batu su in son na be ne yaba yurugo bebe be kwa be okon kiban kpe han bebe dara di ifrandi kromuro dando bo ninta go kro bank pomo da barendi kono be ma hebe kin be fo no ya in ka ne sina wo pa be go ngon ko be kwasi be ba kin be nfo e me yube yensa ablai dafia goga yube no ngire wara ja kan gibe pro me pese go npe wore pro ba ka bo be fo nwe e patrice talon assemble ton be pro ni burbe obi obi tobra ya me burbe guru mango saro nyin npe wore pro be tobra burbe mango saro mane woro ge pro ma ni be ka kiro me brai ma son guru ton be pro be fo nwe ba ton bo ndugu mbio dabaru mbaga ka bo pro yin npe ure pro be fo nwe me nyirezugun bi go sonbe pro segregia kama dugun kenego mbaga bo pro be tobra dugun gangoro npe ure pro go sonju ko se amanogi hagama bato mundu ko ka kiro brai ko ni mane ka mbi go sonbe pro nwe assemble ntombe pro bro be fo nwe me a pehedan kuro me bato mundu go magasiaro gi amaga be kiro yesa alasa bi go sonbe pro bagun nafarogia be fo nwe me a kabasuno sina some ka wen wona be pro kabano gi ima be fo no be kuro mro bo ni dada bo ni ntago pro be do In order of Pagira, Becker, Kiro, Goku, and Bambi, Nisu, see, in your son Bagrabe, Tauge, Bugabe, Bea, Bewo. Meneko we kongi sa buruben sinakparondi kawi luka ya buruben sinakparoti ameneko mawi yegbe sa giranka imboro gyandi bage gbene sa buruben danondi biwa kwe oni biwa kakina si utopili yuwe kwa sinse ya son kwa sige ni son idra di frandi diagono we diya yuwe salame so baga bentundu adam siro dugu yuwa sogmo siro yiruma baga wingo walo kwa mwa wilugo buruben sinakparo batu yisu winson nubay ne biwa kwa biwa kongi bankbe ya bebe idra di frandi kwa mwubu na adobu nintago kuro bebe sa min de ben baro ko be fo no go kra ma be ne ba me nyi su si yin sa me bo be yeri paro nyi no pe ga bo be tobra bo be yo woro mba ga bo ne ka bo be

0: no pa yeba ba no mo. Ke no wo pa pa pa tu ko ya mo. Ibe ma no wo yeri. O do ndu ko ni. Ka de ma fura so wo pa n fe o di mo. Oi. Oi. Ha vida wi ta ma ka ni ka ti ra. Oi. Oi. Se ji a wo pa be ji a ka ti a ko. Ke ngu a wo pa so ko ma mo ndu ji o ko. Be ngu a wo ye ko ma ti mo ka mo kan kan wa di ndu. Oi. Anda ma wa ta wo pa so ma ni na.
1: Come on.

Sam's

0: entire sumafara, by the visa of a poor
1: boy. Oh, Mamma Saramuana, Ziga, come and see long.
0: My name is Uga Sarama Cohen, you hear.
1: Be a lack of governor, say, Mokoya, be on.
0: Ale bandezi do aye do bi owe banu yihika ande yo blam
1: to mera ba on do ba ga ya mo mele sangika muzira wa ni ko munu ku yara ni ngo
0: bane mo ya buburu bi oye ma mo winu isua mo ko yini ki onu iru ko wule winu ga dolia
1: ko munu ku yara ni ngo imane
0: bane nu ga dole dai do ba saba ko
1: da ro ka mu ki le ko mu yi ga ko mu mi ne ko mu kan ga sura ku yara ki sura wa ni ki ga wa ko munu ku yara ni ngo
0: Bana vangi kolumam. Mo mo ndo adin.
1: Bana vangi kolumam.
0: Ya figo mo mo kola.
1: Dabito susu.
0: Ale
1: bi ntwa gusa e wo ga san. Bito susu nyara ninga bito susu nyara ko. Ale san ko ga do pa san ko ga na ma se. Ama ko da ziga wo ndo ndo ku kiren.
0: Bana ese ho ko ga mwa ga te bo kin yo nwa.
1: Bana vangi kolumam.
0: Mo mo ga so ndia su.
1: Ne ko ku se ne daga ye.

I'm going to go to the house.

Yeah.

FM Nonsina, yera tomu la bari fegia ki, yeswana e garikan.

0: go fagidi doctor ana sa yoga kwa
1: no kai ka
0: oh ana soma
1: no ago so siara o
0: yama demine egirun pe yin sa vitamin c so wa so go fagidi bana vitamin c doctor bana vitamin c
1: vitamin c ya ha ga yi ya fan mo se wo si so me ya sa yin wo sala da han wo sin titi ya kun vitamin c eko vitamin c ka ha yi ton kun wa jeru bandi da maru bandi
0: yawa mena san ki so ko so ne me vitamin c yera son sume be se wo sin bwaru so aso
1: oh vitamin c ya son so bi bika ya de ton kun ga otro ba mo infection ba mi tabu titu ma wo sin ja ama kun de ton wo sin gira bwado yembiro e tam nasiona ndene wo sin dono kwa ma vitamin c ya nun komi ye ba ko ya de ya wa ama ma ya nun tura ka kwa si mulubaire wo si ya nun dono
0: ta vitamin c ya ra so me so ko so ga bare no kanu nyango do toro
1: oh vitamin c ya so ku sun so bi so ga bare da no nyango te te ton bo mo de ba mo vitamin c lo mo ka de ma vitamin c ko de un bo ko pa ka ko fufu bo we sin to won bi ra ja ka de ma ga bo we si ai me na awa se o sama ma we we sin kan tu ma do to we si ya we si o vitamin c ya ko de ko ko si ko ra ma de me de ka we mo sa ka we si an sa we si ra ba do ma na we si wa don ye ba vitamin c ba sa ro mi ma me ga pi un ko ga de ma o mi yigana profe ka ha de baro ko ya nu momo no ya kunu so bi no ma baro ga yin ma na igu kun wa nu mo para mo so
0: ya ma je ni re so wa so ko pe so vitamin c wa
1: je me mi so so ko ho vitamin c wa ya bi ga gina je no bi sanye ya ke ya yo le munu ka ya mo citron ka mango ka nana ka karambosi ba ka fu ka desa tomati yembiru kan yego isa yewe be sanye no ba do ma biba so so we wa
0: yamara to kanda kan kwa ton vitamin c ye yano komi won gosi so mona ka pe nga to busina
1: ma vitamin c yano komi won gosi so ga bi ga ga wa ka won sire sa bai bi ka won sire yembiru won do num ba bandi ka do so do nyemba ko kura mo a a na do kon so bara awo ga vitamin c ko mera ga e ko mi yeba kasa bakan biraja madema abu mo paka ko yase tuto usat an campu wa yuga paka ko yuga pera fugu ya no sisi ya na safwe no anyi wa so do vitamin c ya no komi
0: ya wara ten do tro mona wene suko sina yesa vitamin c en komi ro suko en suko ti tabuko be sen wisi so
1: na ko su nadi ya de ro sa gen pe damaro ya san damaro ka we mon jero so usat sa ka sa na damaro de ni mai di ya man gere bi haran si ya hane ya vitamin c mo mai di kiri kiri kuro ka de wa we ka yin wahala ko san ko yimbiro ten jeun kun te ko be han pe wore bi nge sa ten momi usat tu pe be ko nge sa sa agiro mi ma aye yesi an sa ta bun kro usat we yesi ya saka sarasia ko de vitamin c ku man don amin di kama pa yan wa don ka we ko yi ya saka so don ka de mi hun don ro ku vitamin c nga fa ni di
0: ya mona sa siara be sen faji mi gum su ko nyura mi ami sa yawa si o mi wi abdul jalil biyo imoru dugutulu gbengbere ngire dugutulu jiro uya ga son fagi di sabai to brasa siara debi machine son soare ki benti sebe kuru mi na sa to brasa siara ngwe ne su yawa si ami vitamin c ya sanwa be sen wisi mbiragia ye yera son dan susiye be sen wisi so be son su ko sanga bwado ngwe ne yesa vitamin c ye jiani basi ami gum ngwe ne su ko kariko sana jiani di damanu sanda kwe begi sere le munuba ngwele suko kariko sana jiani jidi samesun kwa yesa vitamin c mkwami ya roo besengu siso suko kwenye suko tetabuko bebe sunsuareke sabure sabeto blasa siyara umma kwa tonkwaro

Dabija,

0: swa na ya ga do yin ye bi mu ho pray so ko an so ko wa na anwa ma to me nem ma bu nga wenti to la wa se ku ma sa si ara ridan bi go gu le si u komo ga ba gi da na ri du gu nu ma
1: I'm going to go to the house.
2: Yare ya kati mi ya igo dora ya mo
0: po e ke
2: de ke ugo yo ga shan ide ya

Sidi Kasim.

0: Ben de Halia. Ta. Ouais. Bale me ga kuna ime era na ki inki si nga ku ya.
1: Mama ganda.
0: Eh. Sa ne si ban do hairu ya ha shugode ya hebi unya. To. Mo we ndura mande do brihi brihi.
1: Meme.
2: Ah na tombati ya unya mo ya na maga gegero.
0: Eh.
1: Ma mia pena come to awe ngwi shumo mo.
0: Ah.
1: To. Bi hani do hairu.
0: Mama.
1: Ha do hairu ga pa.
0: Ta
1: wo ne wo da e de son ko. Yeso na isa be a be bagari no ma sonnia. Ta. Wo isomi banga ha be yiro. Yawa. Be yiro ga mare wene jama ko be kamia. Tomba de dabio. Tomba dabio anwa ga e mega me kom tua. Mo son ga komie.
0: Anasa.

Mama, snow Monday, sincere, a boy indeed.

0: tulojira mwe byanyo ekohaga atarada swana ati uwo yo yabo awanga
1: e ngata ata swa
0: Bango iti bakina yauna
1: Mayo bendoye Bambaro Kasi agina gurusi hiya
0: Yon

0: man.
1: Llega one.

0: Ana.
1: Suena la

0: 想去苏联呐，俺我喜欢富贵不？
1: 啊，俺会做喽。当不完吧的，这个对用不了吧的，不来给了。
0: 哎，得。阿尼吧，哎，对喽，哎呀喽，你莫乖乖。

Baby, na hata swa kwa sanu.